0: kombela ku mi yi phinda. Otra cosa, i loko swi va koteka kambe hina ni man'wani ma bula ku pude loko swi va koteka mu hungutisa a ku na hina ni swin'wana swa ku hi nga pfunetela.
1: Hi nga tshunguli. Ndzi tsala ndzi ni penisela mandlela.
0: 8 6 17 5 2 5 2 8 6 hi swona ta ku fonela bongile agora hi ya ka katemanyamuntlha a ndzi le ku hlwela kadachomu ti nani ndzisimaka munhu loyi a xi lava a xi rhandzaka swi swa ku nyika timino swi na ndzisimaka a valavo va nga ka grupu yoleyo komba mina ndzi le ehasisana mina wa vona
1: we wa munhu
0: vabazi va ka nyikanaka mina a swi vuye komtekoko wa khalenyana hi tiva tahlekiwa kwala maa a va ndzi fike va yingiseta maa mina nada swa minoma epa swin'wana epa iku kata chumu diferdad u nyika chumu wena munhu loyi ku wena u xi rhandzisa xisweswo anto u kalenya xiyeleya ku swi mayisa sweswo ya kazi toki mina ndihaya pari ndzungungu lavekile wuma tindhawu leti pura ku titirhisa wona u swi vona ku swa dara ku titirhisa so epa mina ndzi le ku na leswi hi swi tivaka mayorita leswi nga universali hi leswi swi tirhisaka leswi swi tirhisaka leswin'wana leswi ne leka ka mina a swi tirhi diferentati a ndzi la ku hlwela ndzi nga teka tikhati ndzi teke ngopfu ku ndzi lava ku kombela a ku hi vunanana ni radio ni va yingise basi
1: swi
0: koteka ta khayawuye khani ma
1: bungile
0: va kona se va toletela titelefoni Elena Gabriele va lava ku nghena laha Grimil de Kuma yi lava ku nghena mungana wa mina la Arlindo Mathe va ta nghena va zandame va lava ku nghena laha vanghana va mina va novela Julio va lava ku nghena laha va nove Valfiado va lava ku nghena laha bungile
1: makwakho ta swa mina loko ti gijile
0: khani ma
1: mama hi bongile makwakwa hi ta amukela mun'wana nimungiseti hoyahoya
2: awuxeni
1: gijile hi vula na mandla
2: hayi jalela ka ndhaveni leli ya
1: rindumaa mati hi nga wula mati ka ndhaveni ku yini ka gazo
2: hi vulavulahela ka maxakeni la xilungwini
1: hi swona xilungwini
2: ku titimelile lava tibelaku xa vona va tibela ku wula handle
1: hi swona ma ku no nghena ka yona nhloko
2: a hi lava ku tatela kua mhaka leyi ta na yona hi masiku se va va ku hina hi nga ni dadinyana leyi ya masasento leyi ya hadari aeswo swa mavago swiaa ku endluka ni mutisi ya mina loko a swi pfumeleli leswaku kokela mavabyi ya ku se ma ta gama makaya futhi va kuma phozeni hi minomo leyi hayi a swi kona leyi va swi tsakisa lava swi va tsakisaka lava swi va tsakisaka a va hanyisi sosiya porke munhu ni munhu a livhere ku timahela leswi a swi lavaka
1: hi swona
2: ani mambo loko swa ha sindzisa hi ta nghena
1: hi bongile mati
2: ani mambo

0: tirhisa minomo.
1: A ku sangula ni ta vulavula hi sex oral. A lisimu ya ku ma sex oral. A sex oral i mahapati ya ma preliminaries laha ka wanuna ni wasati.
0: A mafunza.
1: A mafunza. Anti xa ku mu sangula ku kumaha sex propriamente dito. A ka malume ku kuma na ku mu sangula hi ku hlakanahlakana, mu khomakhomana. Mumaha leswi mu khomakhoma laha u swi tiva ku laha loko ndzi khoma nuna wa mina hi laha a ta vhuka a tshama wanuna. Mina loko ndzi khoma wasati wa mina hi laha a ta vhuka a tshama wasati. Nga swa ku koteka ku mu ya kuma na le ka sex oral, mu mahelana sex oral pura mu kota ku vhuka khwasi mu tshama vanhu lava mu ta kota ku maha khwasi sex. Na mu lunghile na mu tisiwa khwatsi ku hela ha xa hela ku maha sex ya hina. Maxina swisangulile swin'wana hi laha ka sex oral a swi beteli. So ke ka kun'wani ndhawu ku la ku hi tiva ku hi nghena kwihi hi maha kwini sex oral ku van'wani va tshama ni mabaji va nga hi kombi wo maha sex lomu ka tinyama ni ta ku tengu xona ku ndzi ya kwihi leswi. Ntan'wu para u swi kota ku tivhikela ka mabaji.
0: Hi swona na hi nga se nghenani ka mabaji swi ni lisima a ku maha sex oral.
1: Zwina ni lisima zwa tsakisa simple ke va xipati da xipreliminari ka mafunze lawa ma hetelaka andzi ya ku ya nghena le ka sex programming date
0: hi tlhelo kun'wana swi ta swi ta karata hiseni ka mabaji
1: swi ta karata hiseni ka mabaji peke loko a ni mabaji ya munhu loyi wena u ta u ya kuma mabaji ya ku tlangela hi swona nta ku la ku munhu loyi na ha li boho a nga hi na mabaji nta wena u swi vona ku swi tshamisekile wa swi tshamisekanga
0: makunhu hi tlhelo le gig yin'wana esex anal la ku tisa sindzhako swi tolo ngopfu swin'wana ku swi lolo ngopfu vavanuna hi ti vona swi na ni lisima i swi gohela kwihi a wutomi
1: a ku vulavula hi lisima bya ku mahele ndzhako mina ndzi nge vuli ku swi ni lisima clarik van'wana vavanuna va tisiwa ku khwatsi na va mahele ndzhako maxi loko hi lava ku landza hi ku vona lomu ka mabaji swa maheka nguvu ku mabaji ma kontamelana na nguvu hi laha ka ku maha masangu hi le ndzhako kota le ni ndzhaku a ku mahelwanga para ku maha masangu ku mahele ku maha swin'wana hi swi tivaka ku loko ya chikoti ya humesa leswi hi humesaka bya a na wa kona wa le ndzhaku ku na ni mapreka wu nga na wona bya loko tolovele wena wanuna a ku mahele ndzhaku a mapreka swi lawa ya ma tombela u ta tshama basi na ku vhulekile nta aka malume ambela ku mapreka laha ya wu bayisi aka malume mahaku wa bayiselwa phe wanuna kulona nta loko bayiselwa loko a hi mabaji wanuna gaya wa ku nyiketa mabaji yakwe lava nga na depos laha ya kuma xirhapti buruki e directament pra u sange ki yakela ife sama va xega
0: makunu leswi nge a swi laveki ku swi mahiwa leswi
1: hawula ku a swi va lave a swi laveki ku mahiwa maxi ku na ni lava tisiwa ku nga ke va tima khumela ndzi wa wa mwana wanuna a tima khwa hi wasati a kumela ndzi wasati ku ve wanuna ento laha so podi a nyikela hi le ndzhaku putaka a ku na kun'wana wa ku a nga nyikela hi kona ento maxi a swi na lisima ngopfungopfu hi mhaka ya ku tlhelana mabaji ngopfungopfu mabaji ya magayiveni mani ma yi tehesi ento a swi na lisima ngopfu
0: makunu kota khari ya udaho chilayelo munhu nga chisiyako ka lava hisiwaku ka malowu wa phendzulani wa vusiku
1: ka lava hisiwaku hi va lahelela lava va tshukaka va tirhisa ku mahele ndzhaku na algun moment nge va tirhisa ma lubrificante para ku kota ku lubrificara lahaya loko ku omile nguvu wa bayiseliwa nguvu mesmo kota ku kuma mabaji
0: leswi nge ku na ni mafurha ya kona ya ku olorisa
1: ku na ni mafurha ma kumeka lomu xipitali u teka u tela para u nga vhuliwi nguvu mapreke lava ma nga humi
0: hi kelo ka lava mahaku hi minomo sex oral chilayelo munhu nga chisiyako
1: loko mahe sex oral tengu wona ku ndzi nghena kwihi clarik ma preliminary sima xi vatshiko ya dandzela swi xo ku a swi nga lava ku dandzeliwa hambi swilondzo wa swi kuma ku se u dandzela swilondzo ntan'wu yisi no fa xibempe ra sawuti
0: na hi nga rivakeli ku tivhikela a ku boha swivikelo
1: hi nga rivakeli ku boha swivikelo loko u ya ka masangu laya ku mahele ndzhaku ku na ni tipu ya ku ya swivikelo swi tirhisiwaka hambi laka ku dandzela aka makona loko wa kumeka swivikelo swa ku swi vekiwa lahayani ka wasati u hambi ka vanuna u dandzela na u veki lexiya para u nga kumi ku dandzela leswiya swa chaka swi kumekelaka
2: hi bongile Gracinda Armindo hi ka magezi lawa masileko ka bulu legi u tileko ta hi nyika legi hi ta ku naku se naku kari ku ta mavhiki hi zamile ku la ku kuma a makholwa varisi kasi va ta hi nyika a onela gabyi swi hi karatela na vona swi va karatela.

0: Catch cartilage. I don't know what I'll try. Ufa misa kuyi.
1: Catch cartilage nzinini zinilembe hakunene nazingase humesa outend.
0: Achigelo
1: jako nzi kumeka kulinyana ni ma studio lawa nzinga matolovela nzinga shulisa.
0: Kumeka kuyi les.
1: Jeje nzi kumeka a provincialitet.
0: Aha. Hi tatiro seyo kutani hezwa.
1: Nzi kumeka sayo hi tatiro.
0: Okay. Então, cala lhe o que estamos tendo agora então.
1: Requata chega lá mamã 20.
0: A outra cani.
1: Nada é pá. Logo como é que a gente cadu fala tem que usar aproveitar as cartilhas.
0: Quando a tsimta ou na Jules, tu vou lá aí.
1: Tu vou lá Jules aí, lo já cari. Tá fazendo santa leranzo com a tago aí. Tem que neta e chega na taleranzo. Mas quase quase fomos sana ne julaelo le jaku ditsonga hata
0: ejana ale simulele hita kuna ichaya afikile ke kulo leta matsenya lila kuthamisela ku yini lesimu
1: amatsenya lisimula hela ku ipapa ya ukare a yimbelelako a tsakako kani leswi a hoya a nyika mahungu ya ku hanya hi wona ka vana va yena loko ze ku vana va yena n'wana wa yena loko ku tikiwa ni mwani
0: nga mukon'wana
1: porque loko ze ku matsenya ku amukela mukon'wana papa loyi a hoyaku n'wananga loko ri tshuka ri onheka siniya ku lava ku muti va ku yina ku tshamela hasi mutshamela hasi mu yingisana ku sangula loye a wela chikarata cha yena lechi mukarata ko lechi amukhana wa yena kala ko se na yena wa wola ko hey mina ho heki mhaka leswi ne leswi ne leswi loko zwi hundzile hayani va kota ku tisisana va rivalelana va kota ku hanya va ya phambeni
0: Jules o sangulita o chai o lawele he vangana va wena lava uba olile ku kutani mungana wa longa gonza na primary kani leswi ikona wa chai la vanduma unavela ku kuluka chai ku anzi navela ku chikela ku kwatsiye
1: ah wa kona kunene
0: ufana
1: na Justino Baka ta na kilo
0: kilo ula zwa ku kumeka tirweni ka chikatleji zwo komba ku itirwa kwa mana lo wata u chai wa chikuma chikati cha ku uya wadavata letete vati twati simta wena zvimaisa kwi
1: nada kunene ndzi chikuma chikati cha ku yadavata hiko ndzi sitiveka kunene mash anstave ndzi chikuma chikati loko ndzi wa tiveka hambe ku chaya ndzo loko andza chaya ku ndzi siniya a hi leswi ku siniya ku ka ku nga na ma studio kani leswi swi lava ndzi tilungisela khwatsi kasi ku a ngoma ya mina ya huma khwatsi hi ku siniya ni lerimi yin'wana kota leswi swi tivaka na mina ndzi vulavula lerimi yin'wana
0: wa swi kota nyana ku vulavula chinyungu xa
1: acha
0: ku kombela mati
1: ndza swi
0: kota ni nga kombela
1: ni ndi kombela madzi
0: A nda a hambana ngopfu na ndzimi la ka yini.
1: A yin'wani michuma yi hambana nyi ngopfu.
0: Leswi nge ma language band.
1: Exactly.
0: Sikela ndhawu yini.
1: Tinsimu
0: leti u tepaku a kona ku vhunetelaku kutani i mali ya khuma phaketini ka wena ntsena.
1: I mali ya khuma phaketini ka mina ntsena a ndzi siveni muvhuneteli kutani muvhuneteli wa hombe hi ya loya wa munghana wa mina hiko i productorial se va wa vhumela ku
0: se loko a kumeka munhu wa ku a lava ku ku pfuna a nga ku kumisa ku yini leswi a tuza tinsimu ta wena kutani yi hazile ku lisimula wena kutani a za ku lisimula wena nyan'waka fikileki ni tin'wana leti chayaku laha radio Mozambique ku fana leya ku mali na tshama ku alisimu leyi lingula leti vhuvhumaku ngopfu lomu nyambani na yi nga se chikela seyo u nga yi hlamusela kutsongwana ku yi sangulisa ku yini a matimu ya lisimu leyi ya mali leyi u khwatsi wu henya leswi swi nga se ku gin'wani ga
1: kutani alisimu leyi ya ku mali hileswaku ndzi tshame ndzi zwi hanya khwatsi ku munhu loko anga sive ni mali avente planta yena ta tatimeni kwazi ta ku saseka kwazi loko swi vonaka laha ka yena ta ku wa swi kota kuona ku chomo lexi a xi tshamisa kangi bank loko ni ta kuma mali hi coco rhanga ku ndzi xilunghisa lexiyani lexiyani lexiyani wa swi vona kwazi max loko mali yi ta ku share ke ga humela mchomo
0: yin'wani
1: aya rhanga hi mchomo yin'wani ya ku hi lunghisa mash a mchomo leyi akaka mun'wani a yi gami yi woneka a yi gami yi woneka ku okay leswi a nga tsandzeka leswi i mahileji bya ku woneka ndzi nga swirisa leswi se i ta lunghisa leswi a ti lunghisa swa ku swi ta mphelela moyeni ndzi nga swirisa leswi se loko hi mbhele mali a hlata ta swivona ka
0: mina
1: a hlata ku ya eshiya amchomo yo nikile okay loko ndzi ta kuma yin'wani ndzi nda lunghisa basi ja hi leswi ndzi kha ndzi wutisa ku kasi mali yi va ni yini hikuva loko yi cha yi chikela a yi hama hi michumu leyi ya lisima yi ma michumu leyi yi kalaka yi nga hina lisima yi ku dirijera ku maha leswi xava leswi kumbe wunwa ura xava leswi michumu yin'wana na yin'wana ya ku
0: sempre ya wabyalakanya sina
1: yimbeleniaka
0: loko a hi kona lava ku ku vhuna kutani a hi kona lava ku ku ve a ku rhamba kasi ku ya davata xikati lexi wa hi ku kona lomu nyambani a nga ku kumisa ku yini
1: yena a nga si kuma hikwalaho ka 86 00 80 166
0: nga yi phini
1: 86 00 80 166 o kutani leya Vodacom nambora yi nge 84 20 14 810 84 20 14 810
0: loko a kumeka ku lava ku ku vuna kambe wa swi kota ku nghena tihlayileni
1: loko a kumeka ku lava ku ndzi vuna loya lava ku vona Jules na tlakuka hakunene hikuva ka man'wani ma-conditions ma himaku hikwa ha havila hasi ku ve ni sikaliyari a talento yi nga tshuka na yona yi engetela loko ku kumeka muvhuni a nga vi
0: hi ravi muni u lavaku ngopfu ku pfuniwa
1: ndzi nga vi ndzi lava ku pfuniwa eka maravi mambirhi ku grava ra muska ni ku maha vhidiyo kutani
0: hi vhidiyo u nga lava ku sangula yona u yimaha loko u kuma malunghelo
1: ku ni ngoma leyi ndzi nga chayana Carmen ya ku maidale kazo swi ni hungu swi ku vala
0: yona
1: ndzi nga lava ku rhanga hi yona
0: basi Jules na hi nga simbeta magezi ya ku guma ya sungula ku masiya ka vona tlhe va za ku longolo kuwa hina ka siga nyamuntlha
1: ku sangula ndza mi rungula ndza mi bonga ku ve mu yingisela aradio leyi ku ve mu tinyika xikati ka mi xa ku yingisela a tinsimu ta Jules kutani mwana mwana loyi a to navela ku ve a kuma tinsimu leti xa ndzi holile nhlayo wa foni ya mina lawa so a ndzi fonela ndzi tsalela papilo nda mu hlamula nda mu leletisa ku a tikumisa ku yini ndzi ta mu posela epa ndzi kuliseni
0: basi hi bongile muyingiseto wa ku rhandzeka ku ve bulo hi nga yinaku na Julie Shoshele jaga le ka masingi na ganya ka xikhati lexi ka muganga wa 30 provhinsi ya makarikati uganda ka Mozambique hi ta ve hi gumesa longoloko wa hina ku zala lisimu leli hi li bulileko male u va ni chipoka na mina ke hi u xivela yingiseto kunene longoloko lowu fambiselo hi mina Thomas Baloyi Bernardo Salomão Camuchin. Salam.

0: musiwana ani mutivi loyi a nga ku endla kambe wa endla vana va vanhu va endla swihlekiso kambe va nga ni swihlekiso
1: Acoust Music Soul of Dutch
0: va tirha vana va vanhu kambe mala va yi voni mavokweni ya vona va fana na mina ntirho na yi kuma kambe lexi

0: ma mina ndzi landzela vilayelo bya wena xa ku xikhadi kambe nyamuntlha wa ndzi juja mapimo a n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka kambe wula ndzi munyiketele ya mati ni tisumu ina swi nga ta muengetela ku bululeka
1: ahihi n'wananga leswi hi ro swi ta hakela swi mu khulula
0: mama aleyo
1: ungaku swa havaka ni leswa lisima ngopfu leri loko a n'wana na hina ku hudela i luza mati mirini wakwe hikwalaho a hakarereka maku loko u n'wi nyika ngopfu ro hluluka u vhaleta mati lama luzekaku mirini wakwe
0: ndzi bongile mama makuni zvini ndzi fanela ku mu nyika hi ku khandzakanya
1: aka vana va nga ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we kutani ku hundza ku fana na Manuelito wa mina u fanele ku mu nyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
0: hi swona loko Manuelito a nga hina ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ke
1: u wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla fambana na xipitali kutani ka mbasupa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxi ni tikomunitari
0: hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo bya wena
1: kunene n'wananga ndzi tsakela kwa zukulwana wa mina Manuelito avi ni vutomi ginene
0: ndzi endzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
1: loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
0: mama yi kona
2: A ku hudela ka daya vanana ka ni leswi ka tiriwa hi mixtura makininu ya ziku ni ku ga ko hluluka a vanana vatsongwana va kalaku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we va fanele ku an'wisiwa mafi ya vhele swi katsi swo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa
3: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no Onça. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada do Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.
4: Kanavula Kamashirami Kamamumu Hichikam Yakusawana Munkset Uchigeru Chakumakahin Yumbanyanzu Dia Munkset Radio Radio Munkset
5: Radio Msebika ao serviço do cidadão
6: 5 horas 13 minutos 47 segundos Yanakanzimata Uchenchi Kongoma 5 no 40 Skatichama Hungu Chindao Masoko Shulia Sontu Ms. Roger Kelunika Sweet Vanyimbele Lalisimu Musambiki Utiamu Akuranza Musambiki Musambiki Mbiluini Kilo mituari wakuko wana Musambiki Kava nila hina liwe lulu Anikeni dzunzu kati ugahina Lombi wangi tugahina Lakuko kelele nipinya ama higitirela Kasukuwa gia pambeni kwanza Brisa Maria

Msambiki utiamu, we. Msambiki alumbilwini. Bungili majaha. Msiroji una sweet. Selu mkwene ka kunene ka mandawu ya kupepe mela kuatilu mnyambani. Muna mpimisa kuta senu. Munga kumeke na mkaru mpimisa nguvu. Se nza kumayini nyambani. Kuna ni titomba, kuna ni mandawu ya kupepe mele. Zokrashu nene shukumeka senu nyambani. Ngonani, ngonani nyambani. Kuna ni sura. Kuna ni jiholokwe. Kuna ni mapanji, kuna ni tinjanji. Nani yini? Ngole ni nyambani. Jenji gato ni fanikisu. Wena utulungisela kukuya chichinu nga chelu nyamuke sondu. Nga lovi. Nga shengu kuna nzi haka urongu. Na mkaisontu makuweru kula kuwea bayeta haka ya nanungu. Ulonga ntamu wako wafiki kifambe tingeliti nende kisangula kunyamuka.

0: hilo sileni mahungu la radio msambiki sangula kunauka leswi ezwikati tihlo ku tawona a procuraduría da república lomu a inyambani yikale yitana a mukhuwa lowu a babeleki vanga nawu wa ku xava tifoni na va xavela vana lomu a vana na kunene va gondzelaku a wubihini hi ta ve hi ta amba kambe lama pfumelenaku ni ta mihlakano ya ku tlangeka miri leyi yi mahekeleku lomu a provhinsi hi xiyimo xa lomu zwikoleni mahivulavula hi majogo disportivo scolares laha kumeriwaku a hlolo wunene wa mihlakano leyi hi madistrict lama nga kari mahumelelo lomu ka a wona khulu wu nga gumesa hi wa zihlanu tihloko ta mahungu lawa ma lunghiseleko na ma ta kuma ta hengeletiwa ha mina Arnindu Masingi Luis Batista eka michini na hi karhi hi mi navelela a wuyingiseileginene Radio Msambiki ni mahungu kale zwikati na hita ula kutusaku a Procuraduría da República lomu a inyambani hii kari kumbisa kushukuvala hekwala kongana avabiliki wa shavatifone na wa shavela wanana lomu atifone leto wanana wa gonzelaku a ubihi hungulegi hita vita giamba hii kwanza kagona hili pampeni salezi orasi urumao hii chikalala ni hungulegi kala ugingatakisi dropi ringa machichi vanu vanaru wala kangamu ingwe valuzi lutomi ina klore
1: vanhu vanharu vanga ngunwe valuzi lutomi hekwala ka chitsuketi a dropeni gama chichi zvionekile zvokusukela hewazina hewazina kuluzili automi anwiwa muti kasi hi wazihlanu nwanana amulungisilwe aluza utomi a satwa kona makale hi yona ivula ulisa kwa dropeni gama chichi hele zvako zvivanga rindzira kuva zvomayaka zvofanana lezvi

0: 086-7959-1067. Varosela mashaka, vangana, vachadileko, tani vanga, kumekana vakara mahalo wolu tolu, wenu, tani tolu, mchadulu wa shintu, ilo wolu. Ambilo kuchada, kubi watu buzina, mimova, upimpimpimpim, luku... Nga lolanga awose machumu akukongona na utiviwe mnanu mwingiseta mfukeni hoya hoya mwingiseta
1: alo alo
0: mwingiseta hoya hoya
1: apsatimukili
0: mwingiseta lwei Atamajwa kwa datu kutela hee, we are fauna, se wa fauna, hitabahi mwamukela, hoya hoya mungiseti. Halo?
2: Halo?
0: Ehe, avitu, zwale hiku hii?
2: 89.9
0: ya kama singi.
2: Hizu, baba, romao.
0: Himani lueyo?
2: Lwe hii Kota Pedro.
0: Kota Pedro, kusukela kama singi. Konjani majela kama singi, nyamuka?
2: Gichi kwati hicho chirami chikwapako
0: chakwa bachirami
2: ah chakwa baba roma
0: huko kuvisa mabaji
2: ya laya kana
0: ah zvijesu zvama chakafula
2: izvezo
0: se mana chadile ku kumbereni ka viki
2: ah mina dzola ku uyisa lava chadile ku vothi ukutambiki vothi
0: izvona
2: niku uyisa kupimisa ba roma heku a 100% Vala vachadileko. Zinga temba ku 35% zwi ava hambani.
0: Yeah.
2: Ya kuma ku a 100% ya hine kala ku inga se chada. A 85 ya tsamiki se jezo. Haine wa tsati wa hina ida hamba.
0: Zwime wa hiyen lezo sa ona kota Pedro.
2: Ku chada hinga vala ngi ku gonza na wena baba Roma. Eh kula ku hi gonza.
0: Okay. Ahaku chada nyamuchadi basi. Kota Pedro. Wae zvinguna hena Kota Pedro. Ah that's them kid. Wae kama singi na Kota Pedro tamba zvakuwata tukutela uya hifonela. 086-7959-1067 sawakoyo ya michadi ya masikona lawa ifana ni hunguva. Aihlweli. Uhangalaka kuyini kuyini kula kuvani liranzu ngangwini kukwali zvinga chada basi zvinga zvava kumuchadu senzi chadila hapo ndzi mahazvoka zvinga hizvona ngangwini la mutini ngamahela zvamama wa muti amuchadu zvikombisa kuha kuna notisa liranzu wa nuno wa wena mutisa aliranzu kuna nimwe ngiseta mfukeni hoya hoya
2: ukanzuya baba romao problema
0: ipi ya ya ya wa wile waku zvimaiwa hino wanela gawena ku
2: ambe kukale ava loko vaku la haya ka romao kune vana nyana vava nene vana ni respect ava chukiselwa hi vatswali va wena ama password wa mahako hi magamu vaka vata kombe kuchaka Majile zanya mwusha mwuku mananjeleli, primeru dia cha mwativana. Ii, achi mwanyani baro mao. Mina nzanga wanuna, luku ndinu umara rikali. Nyamwusha nzigama nziteka sati nzila kuchati. Zami yaku nzikofidari gaya anga hichi gambucha mina, nzuku mwano za wabukela yini amuchadu wani.
0: Yeah.
2: Majile wa zwezu wa maha zwezu. Aka ina respetu, lechinga kwa zwezu. Lechikira kungufu imari.
0: Imali
2: imali kira kuloko nanze ni imali kuti tiri kuprosoma semana ndochad ya yero zoom yakona ine ikala kuinga se chad ya haini 85% yo vasati vahina macha ku chad kona kuni lisima
0: yeah
2: baonela ya mina
0: maonela wena a roba hweko ko loko vachada se kungahana liranzu ndza ka muchado ka se zvimbili zvonke ndzita lava yini kambe kuma zvinwana awasa danga hati anga hati nyiketeli lumuka ku a kombisa kwa sile ranzu kwa toko sa se a chadela kana zvinwani zvimbelele
2: a i was at the bus hambi zvina vavanuna a zvii ka was at the bus a chinwanyana loko mukomana hen dza noviana kumutsalisa kula kuti vako hiwo nga mutsalisa hiwo nga mukumbisa pe kunga tsutsum ukula kuja ikadokada
0: Okay.
2: Uya wa wona vale hange ayi acha hombe vakokwane va hina ni nyamusha ndzula kuni avakokwane va mina va hange vona wa heku kumbisana
0: yeah
2: manje va chade na vayini na vakumani na vayi vafana fana
0: yeah
2: nyamusha va hitikamu acha hombe ayi tike ni kurangisa mani ni zvaku komu janzi chadili ndzukunika zvo
0: yeah
2: ayi
0: Basi
2: leso sima kungudi tivange tsakona hikecho.
0: Yeah.
2: Ah?
0: Imani.
2: Stafuno he totale ki ga hombe vange hema rengola li dota ga hombe kita dzovuna kana.
0: Kita kuvula. Atemba zvaku gaying sala rad Msambiki.
2: Eh, lego, legi balalo maulege. Lambe magezi mafamba, jo chika rad.
0: Yeah.
2: Loko imbaweta kupa.
0: Ehe. Basi bungile kota Pedro.
3: Yeah.
0: Hanyani kwase yuka masingi. Oi, como assim? Quando ela ganha um set, corta Pedro, xinga dando rimo chado. Cachorro, um set, o fone ela. O resto ela vai macote, o resto ela machaca, ela macha de leco. Vangana, vai na colore. Se não tiver o que vai te mais rua casco, a muchado, vê o apenzuquero. Quando ela ganha, né? 8670-950-967. Wana kuwote lungusela kwa ya chichini, ina kani lishuwa kwa utakuwa udeketa foni. Waka wanela gawe na uweze la mashaka. Kuna ni mwingiseti ya hekweneta kushaile shuwa mfukini, waya waya mwingiseti.
4: Aosheni.
0: Baeti, havitu zole huku mwingiseti.
4: Delfungoli kamasingi.
0: Himani?
4: Delfungoli kamasingi.
0: Oh, kamasingi. Kwa njani?
4: Kwa njani.
0: Okay. Hula wula heta mchadu. Aku bako na vokari mashaka manga chada buhenelite pera. Gizgokari kugisa kavona. Hiku hika kwa ni himani miwa mani manga chada soni miwa mani.
4: Marojita onde o volume está mais tímido, vai chover lá a correr, não tem nenhuma de vanhas de rua. O Joana na mabulho, o Joana na mabulho, o chico da Gopo, a Gucarela.
0: Ok.
4: A vanhas, o Joana na babeca no mongol, o matem caso.
0: Cascou muito a doer o apinzuque.
4: Ampi
0: chadwe masikwana lawa vale a ikwele ku ha ku hahluka ihwana la gawana zona zvimaiwa hini
4: ayo muzire na ola ko ta pedi ba kwa ni chadwe mwanyani yakwela ku hahlo a ikwele ku hahlo le zama heka
0: yeah vanga tsama lembe yo tala na vanga chadangi malembe yo tala na vanga chadangi loko vasa va chada ava hahlwele
4: É por isso que a torre da cola do Amichado, o medieiro, a nevilha capacidade de avatar. Para que a mulher de gente, o moço que vai fazer lá, já que vamos ficar em casa, porque vou não avançar um pouco em dois. É, vai na mesa. A tua mente lá vai ter a cola com o Mohanha, o Mutini, que é lá, Nico, nunca tinha que ter um jogo de levantar, porque ela não tem que fazer.
0: Yeah.
4: Avano, vangonyani wena baba Romau. Vana ni ndezhwanyi i audio. Jalo kumuchadile. Kula kumuvala kudayenyana kutongwa ndinge. Kuna la murengana kuva English. Onita muhehera a amahungu mumakuma.
0: Yeah.
4: Lokulo yata kudzela ndizvikolo zvo ndiri atjela kune. Yakunzi aka kumbishana zvakunzi fakawata. Kunani makai mwanyani kambe ngakona la loko muchadile vatolovela kuno leswa ku vanhu ndi vachada nkumunya u Gerald Bench
0: yeah
4: kunani loyi mwanyani kongi podi muhanya majazelo para kuveni ndi zvikota ku mahalenzi zvilavo ku mina chiwana kuveni dzikiriara a guwanyana kukari para kuveni ta hamana ni ni lo enja hanya bona epa ora kubeni dita hatula ma bench lande hinya ukawo ya jupo dije ma heka kana kwa kana kuzaba ngara ko ah yawe uma ka yena lwa hiku tsa uta zvikota kubeni kubhaka na etadi yale zvimungana
0: yeah ashenge ashenge wa wasati
4: exactly ma vanhu vakambe vakokera ni midi lai
0: Maja
4: jani sima nguo njila wakula chenja ku Kula ku mubala hiku kwa si muda ya tinge O muhehera mahungu muma kumaku
0: Yeah
4: Luku kunga hele ya rumuku Roki lezi shukumaku nina hula ku Chekela magumbe ni kota kula kama matana
0: Ha
4: Asi mwenye njila kini pokote
0: Tiro Basi
4: Yani njila wakumbeta chona kama chadi kama tekani Kula ku luku vachadi hili Vahanya hekuruwa hiku zwanana
0: Hizo nibongile ufaka siga wena nuku shuvela mchadu nene kama makoti seyo kama singi
4: Hanyani mchirine nene kwa seyo drogen
0: Hibongile, hanyani Chao chao Vamane vamakoti vangana vachadile ku mashaka kubereni ka viki uvashuvela yini wona la gona shungeta ni muchadu zvino fanele kuva zvimahiwa kasikuva uve muchadu wapinzukelo ungaiwa kufana ni hungu vaya kuluguma gambo ihangalaka kuna mungiseta mfukeni zvale zvoya hoya
3: ti borasi
0: bait avitu zvale ku mungiseta
3: avitemi na mazele zvake wani zvale na masengi
0: ehe
3: About a certain extent.
0: A Matthew.
3: A Marvel.
0: Ah, Marvel, a Marvel.
3: Exactly.
0: Kama singi, ufani leka, uganga uhi wako wana?
3: Set December.
0: A Marvel kusukela set December. Mwengi salamitru ya radu msambiki sayo kama singi. Oitente nof.
3: Exactly.
0: Okay. Hizona hiulaula hi chadu la vatekana ku vakona mashaka mangatekana kutani ku chada tolo tolweni uvashuvela yini
3: amushaka nada ku la vanga chada tolo tolweni vana vati njombule tinene mushadlo tiya ya vakhe mukhathe korola
0: hizona
3: hambe zwe kona swa zwala nga zwelonga kha kwa ndlela sangu lo mukhathe no mukhathe ane phazi Mas, mo kombe sana hetela de mundo tenga one haka.
0: Azwiringwa zwikarata, azwikale.
3: Azwiringwa ba roma lo ka u chada mu chado che tshirena ka tshula. Zwinjinile.
0: Yeah.
3: Hamba mu tsama khume ga malembe na munga chadang, muta holoko ta ba.
0: Yeah.
3: Ma zwikande zwo ka u ko ndi chada. Ah, zwiringo.
0: Kula kuve wotia.
3: Ya, kula mo hele ban ne tshande tshitia. Eko loko utem hawana wa mazaza wa anga Kelga wana wa nuna, kelga wana wa sada, muta hamba Ya, achumani kuni mhakinya nenga kwa na kwa laka zuhi wa zuhi mungu kwa kule Amungana kwa lawa hema sudu kala nga kuna Asa kala kwa haa, nga mkha zonzo mika prenda, nga hati yo profetara kwa lawa Ya,
0: es amavele
3: baroma
0: Es amavele, kula kutu wana laka kwa mkha lati prenda
3: Oh, apa mungkin yang mungkin? Kalau bola mati itu.
0: Okay.
3: Terus orang mana tak kucil buat jadual apa? Ahlad ya, ama present.
0: Yeah.
3: Lo itu mana lo? Ah, nak gaya wah berang kalau present mutiki, ganannya mufamba gaya. Jadi kalau no mah muncadu, engkau ni mah bench kan? Wah, zun kau zizio nada.
0: Yeah.
3: Mamu chadowe, no, kata mashaka, wata hoi, wakul kulungela, pronch waga mafambaka. Wala haku nyikwa la, wanyikwa bezu.
0: Yeah.
3: Nekukunga tuwa nile, ey.
0: Uwake lwale vunzi.
3: Oo, wayoke huweche. Porque lhaya vata vangi na vata lhaya. Wachika uku nyikwa, parabens, wanu ta uku hanzini kwa sitra amata rizendi. Agora, unwa tamu ta uku himana nga kuchelivu.
0: Yeah.
3: A profeta mesmo naquele dia de casamento aí.
0: Okay. Já o
3: comeu lá. Já colou isso o anel.
0: Isso o anel. É bom que ele é o anel da gaúcha, né? Escala camasinge. Chuva lá, sonto inen.
3: Kana mambo nitirile yena.
0: Athamba zwoku kuti lungisira kwa ya dumisa nongunguru.
3: Eh, abatanya za mulanga wa humbizi mukizamela.
0: Izvona.
3: Izvona mulanga tira.
0: Chao chao chao.
3: Kubusha. Oye vusha manzire kuphati.
0: Ulava mina kunzi kuvusha manzire.
3: Oh, edikuta rwini vusha wewe. Tinjumuka.
0: Bungila Marvel.
3: Tambo bora.
0: Chao chao. Rádio Moçambique está te chamando 86 79 567 86 79 567 33 kata vata ganyama vanhu kubiwa mikulungwane manzi ku zvibeda 86 79 59 67 rinzela wana mungiset nan mungiset rwa ikoneta kuna ni mungiset hoya hoya mungiset alo alo
5: muko yena
0: ekona vitu zvole ku mungiset Felisbert já não deu para a Massing. Felisbert, tu conseguiu a Massing? Conjane, Felisbert, você conseguiu a Massing?
5: Não,
0: não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não,
5: não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.
0: Não, não. Não, Se o Vachuela aí, né?
5: Ah, eu acho que ela é muito adulto, né?
0: O Nanu, quando ela gocar, chunga, tá no louco, ela é muito adulto. O Nanu, quando ela gocar, o Dota Gaue. Caso com o Chadu, eu vou apenzuquer.
5: Ah, onde ela gocar, eu vou fazer uma casa de amassa, langa, rola lá. Ele já corre na mão zezé, encheu até na coca, ele é para as errares, mesmo que não passe. Garamba mais a cava vizinho, o coelho só não vai ter o jeito que chamamos para o fora muito a hora.
0: Yeah.
5: Já, então, já não acocoto a nela. Corta, na mão o que mais zezé. Abih maka jolong ngacaluan anggam tembukan. Kota lukungas kota ku cadawan aku yang kata gamas kota ku cadas ya aku dalam karat.
0: Numbil luka aku. Basi bu. Bungi le he wanela gawe na. Kuswela kumbela kunen kafik kuta ni sontu inen. Ciao ciao. Mbilu ya mina hii happy Wana vana na wachada Wana mashaka, machada Basi mama ni mbeleke abu hili muenda wa marenda Wapai ukunku ni mabaji kusukela tulweni Basi wachadili maninyani Asa jahagami na gicha Gichadili jahagami Nzukuli hili Basi, rasa seka Kuna ni mwengi seta mfuke ni rale hoya hoya Alô?
6: Alô? Arama.
0: Bae, te avi tu zole kuhi mungiset?
6: Tu fala sinu ka hongwe kapetan.
0: Ka hongwe ni kapetan, za kuwana la ugamakani kamarengu?
6: La hatu ugamakani skola bas.
0: Ok. Avi tu himani?
6: Vicente, sinu ka hongwe.
0: Vicente? Hiva manu wa chadile kumashaka kutani vangana?
6: No, ila hamiki ni wani na ta, huku chada zokulu wani na atolu.
0: Atolu?
6: Ino, apamba, haya ukatini amurundi.
0: Hiva manu wanga chada kwa sanyana mavitu ya wona?
6: Ina, ila, ila, ila,
0: Ilari na Carlota atolo mwahelo mukalitsa ko nyamukha esu ga kholeketa zwigiyane
6: so much inga mahiwa zati ha tsala haya ga tsatse le kotolo di ya tsha ko zwifana para ku provenzara transporte ni dia tinha ia se banya buka se nowo nawo era nada na pamba tinha ga tsiana leva isso agora mina a puta da família ele só agora na mina vou contar de sapo a parte a comele paga e ele ama com já agora já assim não deixa que as lutas e o ali se vai rolar com a macaco é a uma coisa boa da família. How can you be here or see me? Well, I'm not going to be here. So I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here.
0: Yeah.
6: I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. Kilo chinelo o aí
0: chinelo chinelo
6: melhor do que uma coisa o lalaca o samutami a mapule gira e a feia uma ama caso lava a pula e aí basta sentindo muita gira e não muita importante a gente vai ficar melhor aí vai ter melhor gente vai pula por anga o pula faz kasi unga zili kusa tingana ya uka bara mpele mazi waka lakini ya mwetu wena baro mazi ni ula mshona nyo muka mbili ya mbili akama kaza anziwa ule mbili wa shika
0: kiswa pata tuwele hevoche
6: pata tuwele hevoche na mika yetu wala hapa hapa nene ama sene aminayi kini batiwa
0: Ibongile na uhawezela ava makoti lavu Ilari na Carlota vachadile kuwa tolu seyo kahungwini kapetani
6: Ibongile na
0: mitao chao
6: chao
0: hizu wananzitama alevu Ibongile rungulanga muna wena useyo busani kwazi. Ciao ciao. Ti chakaleta le kutsaka. Atolo va chadil. Kuna nimongiseta mfukeni hoya hoya.
7: Awshe na awshe ramang.
0: Bait, avitu zwale ku mongiseti.
7: Ne ka mashavela ka humwe.
0: Ehe, avitu himani.
7: Samuel Carlos Mange.
0: Samuel Carlos Mange kusukela ka mashavela ka hungwini konjani ka mashavela
7: ah ngikile phansi kwanzi nakhamasana basi
0: oh ikamwe kwana chirami yo fufute ka mwa chirami lo
7: njona
0: mhm mashaka vangana vakona vanga chada kumbere nika vhiki
7: eh uya uma va tondo
0: eh zwatolo lero
7: zwatolo makadzami nanga chada
0: himani na mani vanga chada sauno mavito yavo
7: mando Armando mafule na esperança posso manga
0: Armando na esperança va chadil tolo
7: va chadil
0: as babo hanil ti per mu bil mi kulungwane
7: am kulungwane kula kutana kan tirini ke kuba mi kulungwane ri tsako
0: yeah ezo
7: yeah
0: se va shivela yini
7: ah va shivela mtadune ni khava pambe kha kha mo kha kha di murombeni va va khana khwati kota khwati le zwina va tsala va na rikomba kala ka mphumu kambe va na rikomba a ku hambana ka la kaza u penduka
0: ezo
7: yeah
0: vata chungutisana
7: yeah
0: mu va shivela ku kala va hambanisiwa hinu ngunguru
7: Ndivalezo.
0: Basibungile hanyani kwase ka mashavela mshivela litsaku.
7: Bongile.
0: Ciao ciao. 0876 79 57 76 Chaduka sikuva ove utia nga kuma hewa yini wonela gawena nan mungiseta mfukeni tava mumkela hoya hoya Hello
8: Hello
0: ehe avitu zwala ku mungiseta
8: Hello Fernando Makule
0: Fernando Makule ufonela kusola kuhi
8: Shongola.
0: Konjani kwase Shongola nyarimi?
8: Hai, sinene. Hapi kuna nyana kita sikirimine kutukula kola. Kuna muka, kutukula kola. Kuna nyana kola.
0: Yone hachirami vulale.
8: Yone hachirami, kala romangu.
0: Se, iwa mani mashaka manga chada tolu kutantulweni?
8: Se, zine ka unga ule hila manga chada tolu kutantulweni.
0: Nigi ufakazi gawa yana loku hula mchadu.
8: Achikuwe mbuchini kati hini. Mirangi mchadile hineno sinzi inofenta yoyi.
0: Okay.
8: Mara sinzi kangani sinzi mchini kwa hini. Sinzi mchini kresh.
0: Ya.
8: Zikili njime makambe. Zika hita kumire lini mwishatwa kera. Ya kuringani kwa hini kwa hini.
0: Tasa seka.
8: Jalo. Kakubo amchadelo kuzo uchada una ngabili loko mina tukemba tibalisangi lezo. Janzi ula kuhambana ni la wangonyane konta tuzunga nikata mina tukamba nisa hili kuna chukwele.
0: Hizwan, akwaza umeheka lezo uwe ni malembela yota la ngufu na uchadili. Hiu himuru wako wanaka sikuwa mchaduwe wapenzukeo?
8: Amuru wako mehiko kukusana la haka ya. Mama nawe na papa kukusana. Tunga nati holo wala hakai.
0: Yeah.
8: Entao, mutakaka nisa, mba embo la unika tina nisa nima, nima kiba hizi mtu wangu.
0: Lukuku hini kuhamba na mawanela, mutama hila hasi mbula.
8: Kama hasi mbula.
0: Nisa,
8: zina ye mamani kwa la mo, yuka lisi.
0: Kota inga fono. Hingamu yika fono. Nga mika fono mama na wamoto.
8: Oh, wa gatu nyana wa
0: yala. Wala kuzo au singala kati gakwe, bash pront. Okay. Se u higi gesu gisa ku ka vatekana ku lavanga tekana tolweni.
8: Bana la ndo, bona ku kana ni tsakambi, na tsakambi la ku.
0: Radio Musambiki Radio ya Chitsungu. Ihumela ka Chitsungu, itirela Chitsungu. 0876 79 57 67. Tatja ku ufona uveka wanila gawa yana shungeta ni muchadu kasikuwe wapinzukelo. Uhoyosela mashaka machadile kuvangana aina kuluri. Chukatacha wana kala masete Master Torres Mahungu ya kusukela tinza kami turuhi na kama pozo Sontu leya 31 kamayo Lembika 2026 Lembiki chikala kuchikari manzi ku Onge na kachikari ka lembi Taki ya lankyanu yungu tuhedu kasukwa himinyata lembi Makungu yona mafamisa kuhini Kachulisela lukuku pula nisili kuchada Unga lolomeli Bambu ya saina mchadu chaji Kapusiwa, kamukhesi kukukuhileke tafugiani. Manu mbeleke abu hile mwenda wa marenda tulweni. Wanzu kulele. Sela kalo olu la kulaku kumpirira lista kutani lista nani lista vatsalako hilava leswi hilava leswi hilava leswi hilava leswi ku famba ni swoxe completo kasi ku nga ve ni buwa le kukon'wanini loko swi umbeta leswo ha basi wa swi kota ku teka sati u famba na yimu yaka muti muchadu loko ya sayina nga wu lunghisela ku rhandza ka n'wini kani leswi swi laveka ku i lowolo lowolo muchadu wa xintu lowu ka xipandzi dzonga xa tiko kani leswi swa koteka kambe ku mwemu ya sayina muchadu wa lowu wa xintu hi ku anti ku ku ve lowuyani wa sivhili wo lowu wa xintu lowuya muya sayina ku hi chadile xintu a nawu wa pfumela ku na ni mwengiseti a mpfukeni bya leswi ta mi n'wamukela hoya hoya baete a vito zwale ku hi mwengiseti Jean David Muhali kusukela ka mbi emurhombeni ko njhani akambi hi rona hi vulavula hi ta lirhandzu laha muchadu va kona maxaka va nga tekana kutani ku chada tolotolweni
9: va kona va nga tekana va fana va chadile ya ku ndzina ndzile parabesika laha va chadile ku vokhelele ni laha va chadaku nyamuka kumbe nyamuka vulongisi va kona va adol n'wani vulongisi va sayina maridisiya ndzi parabesi ka vona lava chadaka
0: hi wonela ka wona wula yini muchadu
9: muchadu wunene wa yi komba tikhendisi ta kunaka a saka ni ka wena u tiyile helele ka vatsali a wu na tsuma ku na ku kanakana swokhelela
0: a michado ya masikwana lawa a yi teki masiku yo tala malembe yo tala vanyingi va chada nyamukha manziku va hambana swi mayiwa hi yini leswi vonelaka wena swona
9: leswo vabora leswo swi mayiwa hikuva manguva leyi nga ka yona ya navela mukala yi lehelaka lexini swi tiri manovhela bya ku tala ngopfu hina xikoko gondza swilo ku ve leswi hi gondza a kulutira ya kutala yi nga lukisi ya le misaveni
0: ho farisiwa
9: lexi vaku milangahela ya hokoka hileswo
0: ho farisiwa
9: ho farisiwa hina hi swona swi mahekaka ku ve na hi swona
0: okay se cini hi fanele ku va hi mhaka siku wa michado yi veya pindzukelo
9: a hi swikeni a ku swi lava a swa matiko swa le handle va hi farhiselaka hi hanya hi kulutura ya hina lomu tikweni ka hina lomu tambisi leswi ni swi tivaku leswi swi lumba hina ikona etiveni vutomi byinene ni mindlandzu ya hina ni vatati va hina hi tshama hi pindzu ka malembe yo leha ku vundza ku navela swa le handle ka matiko hi va swi nga na vutomi ku vile vo lahleka ndlela ya hina leyi ya vutomi bya hina ku hanya
0: masikwana lawa a ku bulanyana kutsongwana ku hambana mavonela mamani wa muti wa tshuka misa ku pakatsa swijumba a tlhela ku ya kaya a hakisa ku kwata ku ndzi ya kaya mina a muchado a wa ha fani ni tolo
9: ayeye wa ha fani hi sweswo swi mahaka kusa hi wona swa swi vona ku leswaku va khongotela ni vasinari va swijumba na famba va tshama laha ndleleni swin'wana siku masiku wa mulandzu wa wuya kambe un'wana kona va ta holwa na a leswa ndlela yi tiyani
0: basi bungile hi wonela ka wena hi ku xivela kumbela kunene ka vhiki sonto yinene
9: mina ndzi bongile ndzi ku tirhi kunene va tawa rapi loko chayisa u rungula ni mutini
0: hi swona ndzi bongile ni ta mahaleswi wona wu rungula ngangu wa wena
9: ta mu byela ho kamba sweswi hi la ku a chichini
0: swa saseka ku va muya muya bayetha yena hosi Jesu Kristu
9: hi swoleswo
0: chao chao a muchado a hi nchumu cha ku hlakana hi xona loko u langile ku chada makwerhu ku lava ku va ni mbilu xalaza loko nga na xalaza ka muchado nada a mumbeti malembe nada a mumbeti ku lava ku xalazela hambiloko ku hi ni guvanyana gokari tshama ni lasi mu bula swimbela a hi ku pimisa ku rhwala swijumba ku ya kaya ku lava ku pimisa swa ku wa muchado lowu wu ya sayena vanhu vanyingi na va hi kona va fakaza loko u lava ku a muchado humbela ku lava ku rhamba vokhe lava nga hi kona ka muchado wa wena ku rhamba vokhe vokhe ku nga keli ne ni munhu ukona unga zvikota ku muchado lowo muhambana munga hambaneni mwana munga chada kula kutsetselelana kona kambi tiva wana hahani leswaku au kadikati nganyama vaurile vakale vo zvitiva ai work matsiku mutsama ku kutsaka nada 8 6 79 59 167 Renzela wana mungset morale kamuchad morale ukatin he morale Aiseswa gezuga ramuga chisati la eh baba sati kanzvine wala kuzwa ramuga chisati gono gifone izwa usungala kati eh kasuku amuchadove wapenzukelo wala kuzwa masingala kati madothe mazwiri morale morale Lisa James wa khongotela ku morale haha morale munga patsile loko ku le ntirweni u hosi unga le kuma hosi kambela hakaya hehe a hosi ara hakaya hi mulumuzana hi wena eh kuna ku ehleketa khwatsi u zwitiva khwatsi leko wa sati ngangoti kuna mungi seta mfukeni zwa leswi hoya hoya mungi seta
10: ile papai
0: baile eh avetu
10: jodula
0: avetu zwa leko hi mungi seta
10: wale kaya
0: eh wale kaya himani wale kaya
10: Uleka kelo sto ka kelo maroda ka shirisha kelo maroda kola ho
0: lecha ku renzelekela
10: ita ku yini Fernando Darijina kola ka
0: Fernando Darijina kusukela ka bukusha
10: kusiwa ni nyadimbe ka mafuya
0: ta kuona loko hunza ka golwe
10: imbingano ka hunwini ni shangamu ndzi nga kona mina
0: kuna ni mikhoko ngovula mu gama koloma
10: makoloma ni ka njimi ndi eh ka ta zwona lo
0: ya kuna kaya ka mihandzu
10: lo kunzi tsamela kaya ku tsama ka ndza fina ndzo ku machitonga
0: la haya ni chungu ni ka nyawo wan la ho kuona la
10: eh nyawo wan na ta basi ni le nyawo ni hela ha chiku kumi ni nyawo ni kuli bara hina tene
0: ah emfuka nyana
10: eh
0: okay Fernando Darijina makona mashaka manga chada manga bohana ti pera kutani hi wona la gawa na muchadu kasi ku va ve wa pinzukela kula kuma hi wa yini
10: ibungile madala a wu chada ni mutivi ndzongela ku fona maxini kuza ndzi fona ku tava kula ku fakaza mhaka leya ku va ku fili ka u nga tivi xiti ku yini a ndzi nga ti xi tiva nalo ku xa va u nga tivi ku yini maxi apa lomenti kasi swi ku nga nghena demokrasi ya la matelefoni leyi matelefoni ku ri mama aparte ya ku hlola minti ku vinti dinga-dinga loko chatile kambe xi va xi nga na ngondo mahapati ya kuhokela miti
0: a tifoni ta hokota miti tifoni
10: yaha tifoni i numero un leswo ya tiboho tona ku ta nyika mahungu hi laha ndhawulo lowa tiviwa hi maxaka mukarhati maxikulo ni pati un'wana tikoha kusopa a hi kombela tisignita ta ku yi chata va ve va tshamba nako va ve va ku va nga ti swa vanhu para dinge bona vambiri vaendzi vona vambi va yingisana
0: hiswona
10: ya xapike loko se u chadile ni vanghana kota ku vahlola ku se u chadile laha lava nga bangisi va ku tika nkama lowo wena u bangisa u va tika proxa va nghena matelefoni ka van'wanyana ya a ve va nga chata lava hana michadaka a va tiki swiwulawula va tika ngungumi matelefoni va hanyi vumbiri ka wona
0: hiswona hi bungile Fernando Darijina hi wonela ka wena kushuvela asontweni na thambo zvakuti lungisela kuya asontweni uya dumisena nungungulu
10: izvona madzana
0: chao chao basi bungile kanguna munga zvikwata kuva muifonela ka mishulenya mukha muveka ufakazi kanguna shungetano he talava nga tekana kutani vanga chada tolutolweni niku kukambe zvino zvifanira kuva zvimahiwa kasi kumuchaduve wapinzukero Hlometela ku chikela ka maseto ora xikatile cha mahungu ya ku sukela tsinza ka mitro hina ka maputsu sonto leya 31 ka mayo muna muchadela ku mishivela michadu ya pinzukelo muna mahatulungisela ku chada hanlezo indlela inene leya ku chada engetela tifanelo mutatisa tifanelo mukombisa lirandzo

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pangalotoko ne Rádio Moçambique Stitch Inhambane, Michuli a Santo Nhamuka, 31 ka maio lembiga 2026.
2: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas provisões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.
3: Mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa ku xikhadi. Ka minyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
4: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi to hatla swi mu khulula.
3: Mama leswo.
4: U nga ku swa hava ka ni leswa lisima ngopfu leswi. Loko a n'wana na hina ku hudela, i luza mati mirini wakwe. Hikwalaho a hatla rereka. Ma ku loko u mu nyika ngopfu swo hluluka, u valeta mati lama luzekaka mirini wakwe.
3: Ndzi bongile mama. Ma ku ni swi ni ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya.
4: A ka vana va nga ni ntlhanu wa tihwetini yin'we kutani ku hundza. Ku fana na Manuelito wa mina. U fanele ku mu nyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, a sopa, ni mbulo wa xipitalo ku nga mixturi.
3: Hi swona. Loko Manuelito a nga hena ntlhanu wa tihwetini yin'we ke.
4: U va fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya. U hatla famba yena na xipitalo kutani ka mbasu pa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari.
3: Hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena.
4: Oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito wa vini vutomi ginene.
3: Ndzi endzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali.
4: Oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
3: Mama yi kona.
2: A ku hudela ka daya vanana ka ni leswi katiriwa hi mistura, makininu ya ziku ni ku ga ko hluluka. A vanana vatsongwana va kalaku ntlhanu wa tihweti ni yin'we va fanele ku n'wisiwa mafi ya vele hi swikati swo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa.
1: Nyamukha hi sonto u nga celwa sontweni wena u tilungisela ku ya seyo ya dumisa yena ni ngungulu mahaleswo. Loko u ya chikela na u celwe se u ta chikela na ku ku se va gondzile bugo sangulo kutani ka vumbirhi ku veti ku he buku leki nga ku khumba mbilwini se u ta lusa matsalwa ya nungungulu lawa ma nga fanele ku ku aka. U nga celwi ku chikela chichini nyamukha sonto 7:10 xa Mozambique na ku nga hekali longoloko wa n'wana na laha hi ri yena.

0: Hiwili ka uchenji kambi nza tembale jaku munga nonga seo kayo ginili nguvu kambu kelu kakabaji kusa achira mchazo la nguvu. Kambi munga na jeji aye ni kashigabasha ina shusungula shama bolu. La itozu wakufanga na vaye na vaye jeli hiwayo makungu ya shigabasha umbirisha jigonzu. Ahie ni sayo.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni. Ahibuleni.

0: Gichil gichil mungana ilaka shigawa shayina sho sangula kunga mabolu ya hina. La hitota tiba kama ngana wa hina kuifa msiri kuina trimestri sangula ya vigonzo. Hiwa hima kungu vanganao aka trimestri le ya umbiri. Tarosa mungana wa mina gichil mungana.
1: Gichil.
0: Woi nukuvuga.
1: Vuki kwati.
0: Avito?
1: Ermenia.
0: Ermenia wa gonza. Ugonza klasi muni.
1: Primera.
0: Aviki gawa na gifa msiri kuini.
1: Fumbi kwati.
0: Hiku ini.
1: Ikonja kaka nanga na wamen.
0: Atrimeshi yo sangula ya zvigonzo ifambisi kuini?
1: Ifumbile kwati.
0: Ngandi dwela kuini inga famba kwati.
1: Ikonja sisimane ta manene. Ami ndi kome vangana vanyiwani.
0: Iwa hi makungu unga nao aka trimeshi le ya umbira.
1: Aku gonza ngufu.
0: Zvino to kumeka na umaha kasi ku gonza ngufu.
1: Mantanki tite pese. Ni gonza kolera.
0: Izvona mungana ndibongile ndalosa mwana mungana. Gichili mungana.
2: Gichili.
0: Woi nikuvuka.
2: Ndibona ndiwe.
0: Aviki gawena gifa msiku ye.
2: Gifa mikwati.
0: Ikuyini.
2: Ikunzuri famba chikwelini.
0: Kami nyamuka yula ula hi primeru trimestri ya zvigonzo itakheila kutiva kam amakungu ya wena aka trimestri le ya umbiri. Ugonza klasi muni.
2: Ndigonza nona.
0: Ah, trimestri ya wena yo sangula ya zvigonzo ifa msiku ye.
2: Ifa msiku nene.
0: Ikuyini.
2: Ndinusa manoti ya manene.
0: Unusa manoti ya manoni basa.
2: Ayeyi, niku. Nitivi vangana vanyuani.
0: Hii disiplina inga kukaratela nguvu.
2: Ah, disiplina inga kukaratela nguvu ii geografia.
0: Iwa karata yiku ini?
2: Ikuza, anzinga inayo mabuku.
0: Yale junao mabuku?
2: Anzina yu, njita tolo vela hikama. Kambi zitafama nguvu kabibioteka.
0: Hii disiplina inga kumeka na yiku takisa nguvu intendera yofi materi.
2: Ii, matemati.
0: Lakundu jela kuwa intendera matemati.
2: Ina.
0: Hizona mungana, hiwa hima kukunga na uka trimestri lei ya umbiri ya vigonzo.
2: Aka trimestri lei, zile kugonza nguvu, kasi kunzi enge tela mano damina.
0: Zino jula waka wangana la wakala kwa wangatingi kili nguvu waka kugonza, kasi kuwa kumeka ni iti nota tatinene.
2: Shila waka kumugonza, mkuta kwa takupasa.
0: Ndibo ngili mangana, ashigavasha inasha mabulu, shichikele magamu. Mangana, shula waka kuhigonza, kasi kuwa kumeka ni iti nota tatinene, ikalati ivuna manzi kukasiku. Alwe kuhitama ishakana, hirivakela kugonza. Ndiri trimestri yo sangula inga mbela, na inga kotangi kususa mihandu le inene. Aizameni kususa mihandu inene, kati trimestri le ya umbiri, kasi kuwa kumeka naifamba kwa atiaka shugondu jwahina. Ashigewa shofana kala viki gitako.
3: Mabulu ya hina.
4: Ahibuleni.
5: Ahibuleni.
6: Iwile kashigaba shayina sho sungula sha mabulu. Izile zvako vangana vaina vane makungu ya makulunguvu kashigaba lesha umbiri sha zvigonzo. Kambe vaidzirile zvako kashigaba sha umbiri vatagonza nguvu vakoma manota ya manene kama prova. Kambe vaule kambe zvako vata mahamate pese lao vanyikiwa kuvagunzisi ikutsa kashigaba sho sungula avazvikotange kumahalejo. Kambe mungana vana vatsimisile zvako vatazvikota kashigaba lesha umbiri akomahalejo vanga kala kuzvi Kasi amanota ya jumata kota kuengetela nguvu. Jeje ayene kashigaba shaina shaumbiri shinga lokunzukula. Laito zvoka vangana vaina zvini vashiva kukuma haloku vakona. Ayene se.
7: Gichili gichili mungana cha singula gavicha hina cha lukunzikula. Laito ulaula nivangana wa hina hitivalizu wa shuvela kuvi luku vakula. Gichili mungana.
8: Gichili.
7: Kuku ini kufuka?
8: Zufuki kwa tantu wenu.
7: Edina, ungava unzidzwela lechu shuvela kuvi luku ukula? Ushuvela kuvi?
8: Zila kuvi mgonzisi.
7: Akuvi mgonzisi. Wow! Hiku ini ushuvela kuvi mgonzisi?
8: Kasi kunzigonzisa wangana wa mina lechu wana wakukawa ngashukutu. Ntafeku wa gonzisa.
7: Zvinene lezo zvilizo sasaka ngovo mashi wena utsaka hekuve ugunsa vangana va wena tsena
8: aye vangana va mina basi ni va makaju va mina ni va okhila vanhu va fanela kunzi va gonzisa
7: kasi lezo unga va undzidzwela akulanga kuve mugunzisi uma heku zviranza
8: inzi ma heku zviranza
7: chini chikutsakisako akuve mugunzisi
8: Hikunza viranza kugonzisa vangana va mina
7: Edina zvino kumeka kuna umaha kasi ku uva uchikela La huka kuvewe mugonzisi.
8: Ndzo gonza nguvu ilukunzi hikaya ndzi hlakana hi ku tshama mugonzisi.
7: Wa tshemba zoko ta zikota?
8: Ndza tshemba.
7: Zinene lezo kuvewe ni tamu wa ku ulwa hi lechu chilava kuve amandzi kwa siku. Edina ungava wu hizwela ku kavanga na lawa kalaka nga switivi lexi va fanelaku ku ve loko va kula u va byela yini?
8: Ndzi va byela ku tengi va langa xa ku maha loko va kula kasi ku va ta kota ku tilongisela nkamana wa hi kona.
7: Hi swona ndzi bongile Edina sweswi ndzi ta vitana munghana wa mina wa wumbirhi. Gichile munghana.
4: Gichile.
7: U kwini ku vhuka munghana?
4: Ndzi vhukile kwanza ntu wena.
7: Munghana a vito?
4: Hi mina Selma.
7: Selma, i vito ku saseka ngopfu. Selma, nyamuka u tsakile ngopfu, cinci ku tsakisaka.
4: A hi chumu, ndzi yo pfuka na ndzi tsakile.
7: Swinene. Selma, cini wena u xuvela ku ve loko u kula?
4: Loko ndzi kula, ndzi navela ku we a muhaxi wa mahungu ya tiko, leswi hi xipotungezi va nge u journalista.
7: Ku saseka ka zona. Selma, u nga va ndzi byela ku cini ci ku humaha ku ve u lava ku humaha a muhaxi wa mahungu?
4: Xo ndzi tsakisa loko ndzi vulavula mahungu ya tiko.
7: U tsaka hi ku ve u kota ku nyika a mahungu ka vanhu lava kalaka va nga hina ama mahele ya ku ve va hina mahungu lawa hi swona.
4: Swi ndzi tsakisa ngopfu.
7: Kasi ku u kota ku ve muhaxi wa mahungu ya tiko swi no mahaku kasi ku tilunghisela.
4: Ndzo gondza ni ku leri ngopfu mabuku.
7: U lera ngopfu ni ku gondza kasi ku kota ku mahaleswa. Selma, ka va nga na lava kalaka va nga swi tiva lexi va va fanela ku ve mandzuku wa siku va xivela ku ve loko va kula u va byela yini?
4: Ndzi va byela ku va va tilunghisela ka mana u hi kona.
7: Hikusa loko va nga tilunghiseli ka man u hi kona ku nga maheka yini?
4: Hikusa loko va kula lava nga swi tivi leswi va lava ku maha va nga ta swi kota ku maha loko va hi va hombe.
7: Ndzi bungile Selma, mave maxuvu yo saseka ngopfu. Na wena u munghana le kaya tiva leswaku loko u nga hina maxuvu sangula ku tilunghisela u ve u sangula ku ve u hina maxuvu u ta tiva lexi u fanela ku ve a mandzuku wa siku kasi u nga karateki a phambeni ka vutomi ka wena. A xigavi xo fana ka la vhiki gitaku.

gonzana vanana kasiku wansati ku gamsambiki manziku ka leswi zwinga kotaka ku mahaka leswi loko unwe na vatswali mukumeka na mukari mu landzela tifanelo ta nwanana fanelo ya ku ya chikoleni fanelo ya ku vhelumuka ku fumetiwa khwatsi nwanana ku nga he ku mubangula no manvo kare va phulukwa ku vanana va vachukumeta lo mataleni se amoyo lo hunene kula ku loko utswala nwana uti va ku muhlayisa iba inkeve kambe ka vapapa ilava yala ku vana kwa hayi mwana wa mina ku vethe yana nga mushurisa nyimba ntumbi yokara kwa hayi mwana wa mina va chava dispesa chava ku hlayisa se asivana leswi zwinyingi swa kona swi tsendzeleka ku lomu maruweni ka madoropana swidoropana kombela zomoya a swi saseki n'wanana a fanele ku va a khomiwa khwatsi ku landzeleriwa timfanelo takwe kasi wa kula khwatsi a kula mangeni ka vatswali

9:56, ri chiti mwing sito chiti cheng yambane wewe kami tumia tunguri dimi da chiti opi mono son tori tsiku hikuni 31 ka mayo wadam da 2026 jogo mile mchima wa mayo heti sela kambe hingari vale ntakuwa mchima wa utakuwa junyo okata nguri tsiku da banana koleka hizama tinzila takuwa hilungi sela banana hilungi sela di tsiku da we kambe ngokuwa ah di chihoka di tsiku da dia seti hitu tumatutuma hiya shati ngui mpima kwa hilungi sela banana nivona kambe mwing seti ndima ya tredi tsiku inatimbila ngutinzila tia ngumbima denzi yora hina mana mahungu ngulidi mida achichupi denzi yora jini 10 minuti na hangala sela sizivisu uchenje ni mabulu kala vima 10 yora jini 20 ni 30 minuti nuotama na mnungo noko uwa avanana 11 yora hina tamana mahungu ngutumisa ni antena nasional 11 yora jini 5 minuti inatama na sizivisu uchenje kala vima 11 yora jini 10 minuti nuotama na matimu ya litiko ngumbima 11 yora jini 20 minuti inatabulani na umu ingisitika siku hilosa hambini kudungula mashaka ni kuhigalato kuhi nchani seungalula misaka siku wanana watasaka na mangwana ngukuwadi tsiku dawe 11 yore jini siku inte 4 minuti na bimbi muhinota ningila mitumu kwa watu msani kuluti wadidi mida chiputukisi mitumu nguya ikumanza nika mina Sandra Masango ngunitina dao tintawa Raju Msambiki ila kubeka kubonga kawuna ngulo kudi hilumbile nzebe hichisima mohilomba kala hiya wetandima yetu ya sontu wa wanyasi hii kuna velela wengi siti unene ngaluzi ndani katimini tisingatinga hinatama na mahungu didi mida chichupi. Thank you.

10 horas e 23 minutos. O Tendiwa Banda Kaká na de minha infância. Ali pela Natina Bela Gutsumana nível um anana. As conasa cananguta ting, que é nego quacarecato. E. Ti sakane kundaka di joke, hi sakana ngo mbalele mbalele, hi sakana ngo mathokozana, hi sakana ngo tineka, hi chasa singi, kambe masiku ya nyasi sa sala ku va msana ngo kwa banana, vadzumba ku ka yo tsembe mbadi mu ka tifoni, vadi vala ka siku kuni ku sakana, vadzumba yo tsembe mu va moko yo sixtira, ka va kuni ku sixtira, vadzumba yo tsembe mu va mu ka ti Facebook ni ma ni ma WhatsApp. Sekuomba ka banda kakana hiti ku to tumeleka hiti na tsumela hi amsana. Kasiku hiya tsumela hi sakana ni kotati hingatisakanisa tona. Hicha sithekatheka hi chamikaringana hi ditsangane hakuwa hingati ngama mafere ya banana. Hiti kuwa vamana ukhalun'we wakhala hatsi vacha sithekatheka va ya kwa kokwani va ya giya mihandzu. Va tsumela kambe va yingisela sithekatheka sa vakokwani. Kambe ku wona mana n'wanana aniya mun'wanani ya ka foni yakwe. Ku na mabulo hambeni mi di khala hatsi le hamezani mi cogya. N'wanana a ka foni hana ni mbimu yo bula. Ngokwana na thu vatati hi di khala hatsi na thungola tifoni tatu hi teketela. Ku na nkama wo bula ni n'wanana umotsati wa gondisa kucani. Umotsati wo ka sin'we hi mixuvu yakwe. A cikula n'wana la ku muhacana. U comu mana mame kombe tati munhu motsati n'wana ona cikula lala ku muhacana na titanda ni wu kurisa ngokwana mbimu yo bula ni vanana. Anavika ngokwani anthumuni sembe muni dzumbani sina mukama kambe hi makuhu. Anthumuni hi nga yo tsembe moko kona. Unkama ule hoka kukule ko dzumbani vanana. Nuri siku nile kukona, mahata wana uchibula ni vanana kasiku na manaku dzivana, mizumela kambe me gundisa na tati ngu kwa vanani wanavani utlari, uwa vangu higundisa. Se hii chatineka, hewa komba kucha mikaringana, hewa komba kucha mangadi, hitati ingi kambe hiti hingatisa kanangu tona, hidi ngadi vanana. Hini dezi wara jini 25 minutes, hii zamatizirata kwa hita mana mnongonoko wa vanana. Hichi mangwana disi kudawe vanana, se kuleka hii zamatizirata kwa hilungi sele. Nga kwa tuba mame hidile la tingudwe. Iti hukili suda banana hiva divala hisi kutukulungisa disi kuda banana.

0: Ibidungu kwa chanjo kwa nguhina bala kajigwa chatu choketa chama bulu ahina vachibwata nwangana watono vachigeleken. Njichanu wa maha kukasikuwa chitilu ngisela prakuwa chiva vachibela kajigwa chambidi cha sigondo.
1: Inga tondi meli sako katana kachigawa cha tucha mabulu. Aina wabwata ngutisi nga sibilisa tona sigondo kachigawa cha uketa ni makungu asigondo kachigawa cha umbidi. Na kata ngungana angu naira, naira ngani gelo sisibilisi di kuchani sigondo sako kachigawa cha uketa.
2: Chichimbiti beng.
1: Kachigawa cha kuchoketa cha sigondo kwa kuna di disiplina da kukua navela kuuchidi melio rara kachigawa cha umbidi.
2: Daho.
1: Ngudihi dakota.
2: Ndi navela kumeliora francis.
1: Nguku chanu lako kumeliorara francis.
2: Priki ni mani di nota da hasi kupinda odzi mabuku ni mani manota achitimu.
1: Utala waka kuuchi ta meliorara. Ani daho di disiplina da kuneku navela kumeliorara kachi gawa cha umbide.
2: Utale na navela kumeliorara ni mani manota upinda male. Majinga kuntuma kumana manota hasi na navela kumana upinda yale.
1: Injanu mahaku kasiku ujitilu ngisela kajigawa cha umbide.
2: Na konda ngutu kambi matrabaja mangani nikachikolwani na maha nilera. Kuwani chiti preparala kachigawa cha umbide.
1: Ugele chanu wangana wale wangani kwa matrabaju iwana kawati dundu kumaha.
2: Nima gado kandingi maha matrabaju purgiti nene kumaha matrabaju nguwasi maha matrabaju wana repweli.
1: Ngutana ngana nabonga nguhi gele ti unga maha kachigawa cha kuchoketa cha sigondo ni ti umahaku kasiku chitilu ngisela kachigawa cha umbide. Kukuna bulani imbeja ningana aina nina nuhi gele ti anga maha kachigawa cha chako choketa cha sigondo ni ti amahaku kasiku achitilu ngisela kachigawa cha umbide. Ingana akrizi sisibilisi di kuchani sigondo sako kachigawa choketa.
0: Sigondo samina siti bilidi tinene.
1: Kachigawa choketa kadinga hodi disiplina da kuwa navela kumeliorara kachigawa cha umbide.
0: Daho.
1: Ngudihi dakona.
0: I fizika.
1: Ngukuchani lako kumeliorara fizika.
0: Nguku fizika vida chini karatela di kachigawa chiwa. Nividini dino wata dadido tuka otima disiplina.
1: Tala veka mbele mkuchimeliorara. Kadinga hodi disiplina dile da ku nehambe kachigawa cha umbide kunamba navela kumeliorara nkuwa kudini dinota da hombi ngutu.
0: Kumeliorara sempre kala veka. Manji filosofia kantila kudichichicha. Ngukuchenda hombi tatinene.
1: Inchani umahaku kasiku uchitilungisela kachigawa cha umbide.
0: Anitini mahaku kasiku uchitilungisela kachigawa cha umbide. Ngukuni chiva nchigonda. Nivanchi revera tile nga gonda kachigawa choketa. Nchimama trabalya le nga nguangu wa gondisi wa mina kachigawa cha umbide.
1: Ugalacha anu wangana walewa siti dundu kumahama trabalya ya wangani nguwa kachigawa choketa prakuwa chani ngala kachigawa cha umbide prakuwa chikota kuguleta manota au.
0: Nivangela tito wana mahima matrabalya wangani nguangu ku. Tinawafuna ngutu kwa wachiva wachimama trabalya nguku. Nkama mahaku matrabalya wezeri sitara uziwi wako.
1: Na bonga ngana kukigela tu unga maha kachigawa cha kuchoketa cha sigondo ni tu umahaku kasi kuchitulungisala kachigawa cha kuchambidi cha sigondo. Inga tonti humsako katona kachigawa cha tuchoguta cha mabulu. Ahi inga bobata ngutichi inga tibilisa tona chigawa choketa cha sigondo ni tu umahaku kasi kuchitulungisala kachigawa cha umbidi cha sigondo.
0: Ndu msakutana kajigawa cha tu choketa cha mabulu. Aha ingawa hichingisa wanga na watu wanga geleken. Njicha andu wa maha kukasiku wa chidilungisela kajigawa cha umbidi cha sigondo. Ngana kukuhi nabela kajigawa cha tu cha umbidi cha angu kama shaka angu. Aha inawa hichipo wanga na watu ken. Njicha andu wa maha kulu kwa dini mashaka au.

0: la kwa mukela ngisete akumfukane ka yambe mohino wa hechilo sana naye mngisete kumfukane halosa digit
1: sikani mama
0: digit tata hebulani mana
1: ubulani tata custódio la kin maringula ngutshana mashishi amuganga wa shikuke
0: tata custódio kochani shikuke mashishi
1: finyasi kotetila mamo anzumana ya nao ya mawa mati kudotu kotitila ngutu nyansi maja kukui wenge chichini kwa zeli kwa adi
0: ibongile
1: nakatu chani masiku ya kona
0: mbimu ya kona yu titila keno inge mbani drupanika inge mbani kona katitila ya maona mati ni kona
1: aya tambe fata 2 mezi prasutu sikasi napinda sotele
0: litsure madungu la maya kamani
1: madungula ni maeleketa kama shaka yangu kwa tikuni nga duwana nukuwele kwa kubani alinya zipini hale ni ya wadungulela vodse wali tidi nga nova nita wana na nao majana wadungula dungula tate Alfred Taylor maringula ipola demeni dungula kambi kota pedri ipola masinga dungula lantoni jimere kukupo na ipola chichini majana wana angela kwa hea udungula ngu masewa wako kustodi lakini maringula batumekele wa radio watelele na wadunguli na dago na dungu langu tungutu abile ugusi nyankundeli ni ari mindu vituruzi wanki masingi watelele wa watuma wa radio msambiki madi ni ari minga wata na wadungula mwete wangana watumekele wa radio msambiki
0: utana hibongi le tata kustochi maringula di mawana disi kuda vanana wagira jani vanana
1: na wasewela matomu kwa li lanyana kwa lika disi kuda la mangwana Mangwana, isso é dia 1 de junho, dia de criança. Isso é dia de para o Kuruango, é para nós chover uma toma de macate, para nós tentar quase tudo a Mangwana. Não há uma mensagem, é uma felicitação.
0: O Dona Tata Custódio, e bom dia, e bom dia, e bom dia, e bom dia, e bom dia, e bom
1: dia, e bom dia, mama.
0: Tchau, tchau. 11:44 ilonda lambi muinga saraka sikohilo sana ni muingi siti ongawa huwa hifone lako muingi siti ken muingi siti halo sa dijiti
2: dijiti mani
0: dijiti tata hibula ni mani
2: 89.9
0: kota pedro kama sing
2: yeleyo
0: ujani kota pedro
2: atu hauka
0: hibongile
2: kutitimela basi
0: Inachani kota Pedro mbimu wako na yu titila yu.
2: Yeah.
0: Madungu la maya kamani?
2: Akuvala kami inanzewala hii kwa stodo lakini maringule. Dota kia hombi kia rajulingi. Zamurungu la ngofu maringule. Dia kwa leka umwini zarungule la Alfredo Tayeli maringule. Yena warunguliwa. Mabatata yena warunguliwa. Babichirinzi. Akuvilera karaja uzwali. Yena warunguliwa babichirinzi. Jusu kanzi ya kwa le nyama shasha si. Ndarungule la Eduardo Miguel. Idota kia hombili. Jujala babi marengula nzoko uloku wana inagaya wangi. Ija Sinta Brauzenyu. Murungule li inagaya ani. Idota kia hombili ya no valiansa li. Ni voke wa ingi situara di Musambiki. Voke antisinu wako siya. Na uwe nara babi mama ni Sandra Masangu. Warunguleo.
0: Ngoto na kota Pedro hibongi ile hii kuna velo ingi seti unene sonto unene kampe. Maungwana disi kudavana na kota Pedro. Machu munu masiela kuvanani.
2: Aku nalahewa nana lawa wako ingisa. Vaizitara nguvu kunjena laka tifoni leta hombi. Hiku tifoni leta hombi tini maproblema. Hava titirisi kugonza hito na bazi. Zawalawele lako aundi junyu. Ai basi kumeka na hii neni. Hininga batwali. Ikota kuwa hini, akuwa kumpanyare wana wa hina. Bae, titiwa siku jamani, siku javo.
0: Muto na hibongi na kota Pedro ingi seti unene sonto enene kambi.
2: Ok.
0: 11:46. Yoka yula nge na nguti meneti nge na tiraru nyana. Kasiku hiya mukela wa ingi seti wogui. 8679-59-167. E não moria a ringoia moquela caiu na vanga e se tivou cuidado com a segunda criança.

Carriha, Carriha hakunene swi lavekile u vula lomehlo hi ku a u nga tshuka u phazamisiwa hakunene hi lava ku va ta ku phakatanyana va ku a hi zona swona ku veni tisunzu hi leswi a hlamuselaku la Norman a xikoti loko ta ku cenzela magambu ya mihlekano ya ku kekita miri ka siku nyamuntlha soto yi kumesa aka hweti leyi nga ka yona ya mukaci lembe 2025 14:37. Hikari mahaji khati kama waku hita kumana na ina klore watiru akalvala ya bola ya la escola primaria Mahelane.

0: hikale chikatiita nganahi kumaleti kunga vitsutsu wa mazhogo sportivo escolares na rinza kumana nai na kulore mavota kana kuni zvikarato zvatekhnika kana lezvi itave atave angena ndatsemba kuka chigava chaumbiri cha hlakano lowu wa umbelus zvimwe na ashfa akusukela muvhulu kala wazihlanu lomu provinsi yenyambani kuve kubiliwa fase provincial yata mihlekano ya kuhlengeta mirhi hi chiyimo cha lomu swikolweni na kukari ku lunghiseliwa fase national kota hi swi tivaku provinsi yenyambani hi ka madistrito ya nyambani jangam omwini ni machichi kutave kubeliwa mihlekano leyi hi chiyimo cha tiko makunu kasi ku lunghisela provinsia ka vhiki nga hundza yive lomu xikarhi ka mihlekano leyi yi karhi yi maha maseleção lama lavekileko va yina kulori Vilino Antonio swin'we na Idrasi Makondela hi vona va nga vi phambeni na va wona mihlekano leyi tsutsu hi lowu hi wu kumaku laha bya leswi na va tlhamusa hi leswi va swi vonile ku va swi hanyileko ka tivala ta doropeni ka machichi ni inyambane
1: ku kumiseni ka mihlakano leyi awazihlanu ya loyi swi tivisile leswaku a district ya le ka vulakulu hi yona yi nga ve yi humelela ka 16 edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a swihiwa swinharhu swa ouro eka mihlakano ya bola ya ku khavela vavanuna basketball hi rambuga chisati ni volleyball hi rambuga chisati mapaiga kuve mun'we a nga tikombekisa ka tlawu wa bola hi rambuga chinuna ka tlawa lowu wa le kavelakulu
2: hi tsakile ngopfu hi maka hi nga maha vakambiya va majogo xixikolari xa 2026 hi tsakile ngopfu kota a chimechikela a yi sibiwa ku ganya basi foma sequence ya consecutive de vitorias foma sequence segira
3: vitorias va byi tiva seka vilakulu maxaka vangana leswaku n'wina hi n'wina mi nga ve va kampion
2: va byi tiva va ka va wula va ku n'wina muna ni capacidad ya ku mama kampiyari siniya hi va byo konfiarani ka hina hi taha kampiyari hi lexi kotelo xa khe ka vilakulu
3: va tshemba leswaku nyingi bya n'wina va ta hlawuliwa ku ya ka fase provincial ka ekipe ya fase provincialfase national
2: vanyingi va ta hlawuliwa la ka hina
1: kasi aka bola yo khavelwa hi vavasati a xikotela xi winile hi ntlawa wa doropa ka Inyambani. Inyambani ka hlakani wo gumesa a ve a yecana ni ntlawa wa district ya Zavala na a hlanganisileku 11 pontos Carlos Papasiku muchukumisi wa ntlawa wa Zavala ali a no rhupiwa ka hlakani wo gumesa hikuma loko a nga swi kotangi ku humelela
4: ndza kholwa ku loyi a nga wona kusuka emihlakani leyi masungulweni ya kona tima gumesa va swi vonile ku Zavala a kombisile a football ya vavasati ya ku tsakisa ngopfu lexi hi tsakisaka ngopfu hi swaku hi kombisile leswi hi tirhaka ka timhaka to yelana ni bolo ya vavasati a xa vumbirhi loyi a nga wona jogo ya nyamukha ndza khola ku va vari na vona va vini wa kunyana hi vini mapenalty mambirhi a ma pitariwanga mazepa resultato ya bola manharhu hi nghena kona hi ma pimisa xa vunharhu leswaku a segunda party hi no bela basi 15 minutes ntawu wu wa hi kona nkama wa ku talvexi na hi ganyile
3: a mundzuku ka ntlawa lowu ku rindzeliwa yini ntlawa lowu wa Zavala
4: bon komo swi tivaku ka football feminino xa hi ni vanana vambirhi va nga ka selisao national va ku formariwa ha hina ntawu ku navela ka hina leswaku ka lava hi nga na vavanana va continuara va hlakana timhaka ta bola para ku hi tlakusa tiko ka Inyambani hi representara peta pelo menos ka gurupu leyi ka ntlawa lowu ndzi va kombela ku vambirhi vanharhu va ya kumeka va ya ka selesao national masi sweswi hi walweyi ku va nghena ka selesao provincial ndza kholwa ku lava va nga cukisela va kona va nga hlawula para ku va ya ka selesao provincial
1: magezu ya Carlos Papasiku muchukumisi wa Zavala u khavela ka bola hi rambuga chisati na khala amabelo ya pitula ka hlakani wo gumesa laha ntlawa wa ku wubilweku hi ntlawa wa doropa ka Inyambani na u nga chikumangi a chihiwa lexi wu nga chitela doropeni ka Inyambani ku nga hi chihiwa cha bola ya vavasati ntsena a winile nakona achihiwa cha basketball hi majaha Eduardo Gwambi ave arangela xikwata lexi. Amurangeli wa Tagonzo dropeni ga Inyambana Alberto Makamu anaku amihandzu leya ku tsakisa vakulungela ku nyamuhla yi kombekisa tiro lowu maheleweku aku fambeni ka gotlhe lembe leki ka la ku chikela laha a wazihlanu loyi wa nyamuhla.
5: Hi no trenarisa a vaatleta va hina kasi a fela ku ganya. Hi winile hi ku sa hi tilongisela masiku ndzhaku. Hina va xidadi Nyambana.
3: Matshamba bya ku va ta hlawuliwa ku tala ka voka basketball ni football ku va va ka fazi national.
5: Hi rindzele byona kasi ha fela ku hlawuliwa ha famba a fazi national kasi ha fela ku tsaka hi ku hitirile. Bongile.
1: Idras.
3: Va tuka vanga hi ka fazi national. Zwini muti va byela ku va simama va habela bola.
5: Ku trenara chikhati chokhe kasi ha fela ku simama hi wina hi na va xidadi de Nyambane kota amasiku wokhe hi trenara ku kasi ha fela ku wina.
1: Magezu ya Alberto Makamu anga murangeli wa Tagonzo a kadropa ga Nyambana kombekisa ku tsaka hi mihandzu ya ntlawa wakwe lowu u winileku a zwihiwa zwa basketball hi majaha ni bola hi rambuga chisati. Volleyball yive yi winiwa hi ntlawa wa Zavala hi rambuga chinuna kasi a tlawuleka vulakulu winile a chikotela hi rambuga chisati. Nyarimi yena a ve a teka swikotela zwokhe hi rambuga chisati ni chinuna zwa andball. Delton Zunguzi hi yena a nga ve a rhangela xikwata xa Nyarimi.
6: Hi tsakile hileswi hi nga swi vona. Hi tsakile hi vona vanana va hlakana va bela the ball va kombisa leswi va nga tshama va lunghisela lomu ma district ka wona ku ta kombisa ka festival leyi.
3: Murindzela yini laha hi tirhiseleko kota mi nga kumeka ka fazi provincial.
6: Epa ka tirho lowu hi kumekile hi le madistrict manharhu ya Nyarimi xikanaki xa Masinga kuve ni xa nkaza ku lukwa Nyambani kwalaho hi vonile vanana lava nga tikombekisa ku va hundzanyana van'wana a lexi nga sala sweswi ku lunghisela ekipa leyi yi to representara a provinca ka festival national lexi nga va xi salaka
3: hi byona ka lava nga ka ku swi kota ku kumeka va tuka va nga hlawuliwi i tirho muni wa ku simama a ku va gundzisa ku bela handball ni ku va simama ku kula ka handball u tumahiwa hi va gundzisi ni vachukumisa.
6: Ku simama va trainara ku ni lava jaha hi malembe va nga hewuyi va ta maha majoku xikolari maxiku ni makuputshama man'wana ma regional yini maxiku ni lava va nga ntanga ya ku aka yin'wana festival va ta huweta ku simama va trainara ku a nhlakano wa ku bela a wu gamela ka majoku xikolari kuni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola yako yi nga bela.
1: A ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa swivanana swi ve swi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provincia leyi ta bela ka majoku xikolari ka hweti ya Agosto. Amurangeli wa ta mihlakano ya ku tisa miri vanhu va swa ntatirho lomu ka provincia ya Nyambani Leonardo Basanyane anaku a vhiki leyi gi ve ga ntirho wa hombi ngopfu laha kunene ku langiliwe ku lava va tile ku kombekisa provinsi ya Inyambane leyo.
7: Vhiki leyi ku va hi vhiki ya festa ya hombi ngopfu laha nga vona vatsongwana va hina vanana va hina majove na ma kombisa leswi va swi tivaka ka ku tisa miri. Hi vonile vakhavelo va bola a tibasket ya mavole zwokhe ni maxadreji hambi hi ku tsutsuma na va kombekisa swa ku lomu ka provinsi ya hina ya Nyambane lomu ka madistrict ya hina ya 14 kotlhe ku na ni maxitirela lama fanele ku kombekisa a provinsi ya hina ya Nyambani andzeni ka mapalisana lama to voneka ka hweti ya Agosto ni Setembe wa lembe leyi a ka tigokhe ka Musambiki a ku tshama leyi tomiheka lomu ka provinsi ya hina ya Nyambani hi vula swaku avanana lava hi tshembisa swa ku de facto hi Agosto ni Setembe ku nga ta ve swo para ku hita hi ta yamukela vapfhumba hi ta vena hi kombekisa swa ku hina ha bela bola ha bela basket ha bela toche ti modada leti ti nga kona lomu ka maxoko hi xikolari.
1: N'wamangulo wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula a nga rhangela kuhu wa ku vala majoko xikolari a bongile vokhe lava nga swi kota ku ve va maku majoko xikolari lama ma heka na kumbelele ku vabeli lava nga langiwa a ku ya ka fazi national a ku ve va tihita leswaku Inyambani nghena ka matimu lembe leki hi ku wina eka tiko sangula a mihlakano ya majoko xikolari lomu tikweni ka Mosambiki.
0: Hibongile ina klore Vlin Antonio hiku hi tisela leswi ku nga tsutsu muhunileko wa ta mihlakano ya ku tlangeta miri lomu zvikulini fase provincial inga gumesa iwazi hlanu a dropen gama chichikuwa hombe ungavi ukumbisiwa.

La Eshva. Julio zwaku wachikela Julio i tsutumukile na hini ku tshembela swaku i ta tlhela u ya na ku ngekale technical na yona yi karhi yi languta tindlela ta ku hi kumana na Julio Mavota a kombekisile ku ku i kona moyeni na nyimanyimisiwa hi tiqunga.

0: kwa bwana aingana ka 28 minutos capítulo escuro cachorro sentiu que guardaredes Francisco aí gada guambe já da escola de argento João Boana nzeni cansatlo tsongo mpapito akuna simwana ngale skatiso le skulu skatiso kubitani wa Julio lo ya beki ki bola mbangu lo akone amenta guardare de Francisco ava a susumeta bola ku Juleni dia ningena a kankukutu wa guardare de Francisco skaltile a escola de sargentos, o Boana Lui, Ingi, Ani Matimba, Kuvam, Ayanja Tanzulu.
1: Eu sou o Ana Júlia Mavot. Eu sou a Ana Júlia Mavot. Eu sou a Ana Júlia Mavot. Eu sou a Ana Júlia Mavot. Eu sou a Ana a primeira parte. Na segunda parte, eu sou a Ana Júlia Mavot. Eu sou a de Boana, em Kaukulu. Eu sou a Ana Júlia Mavot. Eu sou a Encomate ka final da taça de Moçambique, e escutar alguma coisa.
0: Encomate na Escola de Sargentos, vai dar Tsangana ka final, com o Saia Rigoberto Chissano, local da vida, lê-se a Esfalui Abuissa Ressone, ka taça de Moçambique. Bola de Lempuquene, bola de Achiquela, capitão Elisa pega bola de Tsangina, se sumiu da bola de Aca Sidona, Sidona, que nessa bela, o Sumula, Juga Tchelen, Abona Milagre, Milagre em Tchain, Catumbo Apito, Abucunis Catiço, Lana, Tava, Abuili Sidoni, Abuigi Bola, Sidoni, Acona, Babola de Tchelen, como é que é um veículo, Tava, Ali, Américo, Américo em Tchain, Babola, Sumida, Pazá, Mascuel, Cambaço Silva, Umbeluzi Futebol Clube, Bola de Alusa, Tava, Tchumetela, Curumba, Escola de Sargento, Joa Buana, Ivona, Jeremias, Ayacone. Aí me segue Jeremias, que vai estar te comentando, ele fala que acha que ela vai na Elisa, Elisa, que vai estar Jeremias, gente, ela está olhando o chocamento, está te lula, te lula, pode ser porque ele é, está nas bubas de Jecana, o que ela só com uma UPI lá na, e a Nuna, a Escola de Sargentos, a Buana, como ela está, será que vai no Cuchinchan, que a Escola de Sargentos, a Buana, que está ninguém, e fazendo, ela está com ninguém, a Nicoambango, a Sidônio. Kuri kuchinchana kama beri za Escola de Sargentos wa Buana wa ningana fazenda kuma el kasi Sidonio. Bola zineva umbeluzi, lava sumataka bala za chile na kumeka mpelikula za tava ali sotkizu 21 Bernard. Bernard za chile za chile na kumeka mpelikula za tava ali matusa enche ina. Kana za kawa sungula kalutin, aya pontin, ata chulul, aya kanizu bila sungula chululili kambe. Yasindisa umbeluzi ili kusui nimsatilo ukulu batletangena kutsongo la nivona bachululile kambe machulela ngavangala manene bola zikama kujeluza saba akusuka ni bola kulumba a Escola de Sargentos wa Buana Rigoberto imkhandwa kusungula kwa umbeluzi atsindzekela abalizeni za Daniel
1: isona kanchango sempre dikoti minute sako. Às vezes eu atuseca, andei no Moçambique, pô, da Brasil, como na Espanha, pô, disse atuseca, não, fica a balista na Espanha, só em Jeca Canchango, Júlio Mavot.
0: Candidato Sungo lá, Escola de Castilho, Beluzi Futebol Clube, pô, não sou escondido ao Bid, a Tachulu, aquele batendo na Escola de Sargento, a Buane Júlio, a Teca Capola, ele via Júlio, a Fama, a Tema Candela, quando combate Bid, a Tchula, a Bosa, aquele, como é que o Belo Colo estava ali, isso aqui, isso, sete, José, bola de gama com o Dialuza, estava com o Tchumet Castruçuca em bola, Columba, estava um Beluzi Futebol Clube. Bota a suca em bola, vai um Beluzi Futebol Clube. A beguesa bola, um bagulho no acorde, a suca ele, estava um Beluzi, para a suca, a Tchelui, lá como é que a casa vale, Alberi, ele baka bola a jantela para já chelena como é que na Claude ele ia um beluzi já com uma ia uma na batequile vai Escola de Sargentos João Buana Elisa ngado com uma vai susa vai um beluzi ele ia um beluzi Futebol Clube e a famba de mana samara chulil para sempre porque vai susa vai Escola de Sargentos João Buana então com bola já a chiquela batecava a Escola de Sargentos João Buana lá de uma canhaca de telecanal de campati bid bola já chiquel a tequil ele ia não é xikolo sergeant wa bona kambe ugamu va mukanganyisile va umbeluzi bola dya ba xifuva xa i Julio a yinceni Julio a jandlela a tlhelisa bola dya ntshaku la kumekaka Ameriko Ameriko a tlhela vona Julio Julio a le ponteni a ta chulula chulile kambe machulala nga vanga manena bola dya ba akuzanuna wa umbeluzi football club a ta va xikatiso xa nkhono xa kulumba xikolo sergeant wa bona xikatiso xa nkhono xilumba xikola di sargento joa buana laya ka ponteni kuva ba xikatiso i José José beka bola mbangwini wa kona a yimela ku va nyikiwa nawu nawu kutani a nyikiwile a ya kona ku va a zendzeleta bola a bi bola bola dzi mpfukeni bola dzi ya xikela va susa va umbeluzi kambe ya sindzisa xikolo sergeant wa buwana bola dzi mpfukeni bola dzi ya xikela hi liya umbeluzi bola dzi ntlangini kambe hi ugamu loyi a humelelaka hi sokiso dash nuna wa umbeluzi football club a yincali kangasa mbelo wa ku sungula matusa yi chululile bola dzi mpfukeni va susa va xikolo sergeant wa buwana bola dzi tsemaka ndzeleka na tikampa tibizi kambe va sindzisa va umbeluzi umbeluzi leyi ngi kutani yi sungula ku va yi pfuka va pitwa ku ni xikatiso layana xilumba umbeluzi football club aka timinete leti ta ugamu 30 minutos nkama wa ugamu a umbeluzi leyi a komba ku va kutani i ngi a jula ku va a nga kuma a golo bya ku sungula ka ntlangu lomu hi liya a umbeluzi chulula bola machulala nga vanga lamanene bola byikama ku bya luza ta va a kusuka ni bola kulumba Daniel nuna wa xikolo sergeant wa buwana a ta bekisa bola bangwini wa kona Daniel a ya mbali xikipa xa libungu a ximolowana hi xa ntima swifambo swa halandi a chopi bola dya xikela ya sindzisa xikolo sergeant wa buwana José a nga a byi kuma a nga chopa bola dya tlhelweni tila kumeka Julio Julio yentxa yini wa menta a kangasaku ka sungula a jandlela a nga yi kumi a tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka ka mbelikulobye a ta va leilizi a nga ha mi nyiketa a nga tekile Julio kambe a ta tintamu va tekile va umbeluzi hi liya umbeluzi a kangasa bela ku sungula wa ubizi wa famba liya a chululini kambe bola va tlhelini va umbeluzi a chulula hi mfumo wulu matusi matusi a bola va tekile va xikola di sargento xa buwana Moise xa ni bola ta chulula kambe va sivelelini va tekile va umbeluzi va kangasaka mbelo wa ku sungula kambe a nga ha swi kotanga va teka va xikola di sargento xa buwana xulula ni bola tlhesa bola bya ntshaku laha kumekaka mbelikulo bya ta va ali fazenda inkene que está bola da capital Elise Elise a coisa assim que a telene a lá como é que a Isa a Gandela a gai pulo bola que é uma coisa luz estava o time mete a culpa da escola de sargento João Buana estava o time mete a culpa da escola de sargento João Buana camalo com a de putinha na camalo beira quer usar um beluzi futebol clube quando arruma Isaías a nyika mbangu na dumba ta vali Bernardo hinkwaswi khalutile mbwa mbelo wa nuna wa umbeluzi football club a nyikiwa bola ali ndzeni ka ntshati lowutsongo a ba bola ndzi ya luza a va xikatiso xa nkhona xa kulumba a xikolo sargeant xa buwana Capitão Elísio ia ponteni. Abilis Catis Chancona. Cabe na Belangavanga Manen Vatikili. Ava Umbeluzi. Bola, Zina, Lia Tavali Bernardo, da Chulaca Bola, Cabate, Cavascola, Sargento, João Buana, Bola Zin, Sanguin, Ilia Eshfa, Cambeva Susili, va Umbeluzi. Ila va Umbeluzi, va Tsiginza Kela, Cansatilo Pulo, Kumikan. Ndzele ka na tikamba tibizi kambe vugamu bola dzi ya luza mbwapito a ku kuni a mahupi layana a ta va ninghenele mahupi Emmanuel nuna wa umbeluzi va bili a xikatiso a va xikola sergeant wa buwana Julio ni bola beka bola ponteni ponteni kumeka José José hi matsambu kambe bola simsile bona zikame kudyaluza ikuchukumetela kulumba vaumbeluzi vachukumetele vaumbeluzi avaluzinkama ili yaumbeluzi teka palasi ya Pontin a jandel a susumeta bazi vatlhelena kumeka ka mbilukulo bya tavalimi matusu matusu va chula ka bola hi mpfumawulo kambe gambola ya luza a tava ku chukumetela kulumba xikolo bya sargento xa buwana a ta chukumetela east a chukumeteli bola bya gamu bola bya luza lumba vaumbeluzi football club va ta chukumetela vaumbeluzi va chukumetelile a ka nga tshambela ku sungula hi gamu va tekile bola julium a teka bola beka bola bya tlheleni kambe hi gamu bya luzi a tava ku chukumetela ka lumba vaumbeluzi va chukumetelile bola bola tlhele milengeni ya a tava a le matusi matusi ya chuli bola bya tlhelweni kambe hi gamu a va tekile va chululile kambe machulela a nga vanga lamanene bola va tekile va xikolo sargento xa buwana hi mpfumawulo va ba bola bya mpfukeni bola bya xikela a susa nuna waumbeluzi football club hinkwaswo swi khalutile bola byi ping pong byi le mpfukeni kampu ya umbeluzi kampu ya xikolo sargento xikambe swoswi byi ni va xikolo sargento xa buwana kasi umbeluzi football club va baka bola hi mpfumawulo bola byi ya fa mavokweni ya gorda redis Daniel wa xikolo sargento xa buwana 40 minutos kumxana 85 minutos wa humelela xikolo sargento xa buwana mahlweni ka umbeluzi mabola mabizi ya wupfumela ya ngulu agaxi bola gorda redis Francisco bola bya ningeni wa capitão Elise wa xikolo sargento xa buwana beka bola ntlangini bola bya ka José José vona Elise kambe mtekelile Elise ili ya umbeluzi tsemakanyindzelekana wa tikomba tibizi hi ta tsindzekela jair a ponte la chula hikula chopile bola bya luza mayincela ku xonga ya ntlawa lowu wa umbeluzi football club ka minjombo yi le kule na vona hikuva bola bye humatlheleni ka mhandzi ya xinene kumbe ya ximatsi a balizenza Gordarets Daniel Rigobert hi saleliwa ntsena hi mune wa kumbe timinete sasu ku va ku gama ntlangu lowu hi nga hlayini hi umbeluzi leka nkama lowu gama
1: umbeluzi va komba ku kwelanyana ka mapresentage a tikomba swa ku na yena a bela kaya a zetelemeni xi ku tsakisa xitshungu xa kaya porke a ku cinca resultat a nga ha voni nkama para a nga cinca resultat max telemeni xa nkama ku kumbexa tinumere ta magolo so da tshuka a swi kota yi ri matilini ka yona sweswi swi tikomba swa ku i umbeluzi a cinceli a ni macinceli a ni mabeleni man'wanyana ka timiti leti ta wu gamu ka nxango
0: hi le ka 42 minutos nkama wa wugamu bola byi ni va umbeluzi lava baka bola hi wugamu kambe vatekile va xikolo sargento xa buwana va sipelela vaumbeluzi ya sindzisa a xikolo sargento xa buwana va tekile vaumbeluzi hili ya umbeluzi a yi ncayini a tlhelisa bola bya ntsako a sindzisa mbelini david hikuva a hlenhlanyana kutsongo a ka nga yisi biliwa ku sungula david a jandlela yi kumile a sumeta bola a tlhelela kumekaka ve bernard ta chul a mabela nga vanga lamanene ya bernard va tekile va xikolo sargento wa buwana ba bola hi gamu byi ya fa ningeni wa gorda red i 3 minutos vabi bola va umbeluzi bola byi mpfukeni bola bya xikela kambe mtsako lwa xijekana wobidzi a ku bola byi humile a tava chukumetela kulumba a va xikolo sargento xa buwana va ta chukumetela va esha kwala isa chukumetele bola byi le mpfukeni bola bya xikela hi nhloko a susa va umbeluzi ka masusela ngana manene bola hi vugamu gwarda red ya phakatile a nga le balizeni abi bola va susile va xikolo sargento kasi va umbeluzi a ka ngasabela ku sungula bi bola jeremias kambe mabela nga vanga manene bola hi vugamu gwarda red ya khoma a byi le kusuhi swinene golo bya uzazu bya xikolo sargento xa buwana ka minjombo yi fambele kule na vona hikuva gorda redis Francisco a humile balizeni kambe a ku ni nuna lweyi a tava le davidi a siveleliki hi nhloko ku va bola byi lingela balizeni hinkwaswo swi khalutile bola byi ni va umbeluzi va batsa nuna wa xikolo sargento wa buwana bola bya luzi u tava chumetela kulumba umbeluzi vata chikumetela vambeluzi so khisusate liyana a ta va lisamuela babwalabwala byi mpfukeni va tekile kasi va tekile va xikolo sergent wa bwana wa pita ku kuni xikatiso lana ni fanele ku va yi khatisiwa xikolo sergent wa bwana ndzeni ka mikampu ya vova xikolo sergent wa bwana 44 minutes xikatiso xa chavisa xikatiso lexiyana xa ku lumba umbeluzi football club loko madambu kumbexana a nkama lowu wa vugamu leswi u fambisaka hi swone a byi ta va byi mi tshama a golo loko o swi kota umbeluzi football club hikuva a pfukile kutsongo ka timinete leti ta vugamu ka ntlangu lowu a bekisi bola mbangwini wa kona emanuela bibola a khomile guardaredis daniel a khomile guardaredis daniel a ta gaxa a gaxi bola va tekile kambe va susile va xikolo sergent wa bwana ngwapito a ku kwi mahupi fanele ku va yi khatisiwa xikolo sergent wa bwana hi katisiwile kambe swi tekanga nkama ku va tekile va xikolo sergent wa bwana julia a nga byi kumanga bola va tekile va umbeluzi hi liya umbeluzi ni vona emmanuel a ta chulula chulile machulela a nga vanga lamanene va tekile va xikolo sergent wa bwana sokisu 14 zangani bola i isa a ku byi ntshidziya ka elise elise a tlhelisa bola tlhelweni hi liya va kanganyisa na vabeli va xikolo sergent wa bwana kambe gama va tekile va umbeluzi football club kwala mukhelisiwa bya ntshako a yintshe yini umbeluzi va bela ntsweni ka mikampu hi lava ya kanganyisa mpela wa ku sungula yi kumile ndlela a ta chulula a chulile kambe va tekile va umbeluzi ka xikolo sergent vugamu ku vela guer de redes daniel a khoma bola tiya amavokweni 4 minutes i nkama lowu ta ka engeteliwa ku dziya nkama lowu ntlangu ta ka va wu nyimile ku hlaya emanovu mbwapito wa vumune bola byi ni va xitolo sergent wa bwana lava tsaka hi nhloko kambe ya sindzisa a humbeluzi a yi sindzisanga nchumu ko va tekile kwala a va xikolo sergent xikambe kule a chopile bola va umbeluzi bola tiya ponteni ku pandla vabeli va bizi ku zanga ku humelela nuna wa umbeluzi loyi a tekaka bola kambe va kanganyisile va tekile va xikolo sergent wa bwana hi loyi a le ponteni a ta va jeremia a hi ncela kangasa bela ku sungula a kuma kanganyisa va bizi hi loyi ya famba a gamu loyi a humelelaka guardaredis francisco a khoma bola a khomi bola guardaredis francisco bola byi ya xikela kumbe a gaxile bola va umbeluzi va lekanini wa tikamba tibizi va jandela kambe va tekile va xikolo sergent wa bwana bola byi le mpfhukeni a nyimisa bola julio julio a beka bola entlangini a yi kanganyisa mbelo wa ku sungula a yi kumi ndlela a pata bya humanga swona va tekile va umbeluzi va umbeluzi wa kona luya ta va le mathusi mathusi ya ponteni bola hugamu va sivelela va xikolo sergent wa bwana hugamu bola bya luzo ta va kusuka ni bola kulumba xikolo sergent wa bwana a ta bekisa bola daniel nkama lowu ku beliwaka 2 minutes ka leta 4 timinete yi engeteliwiki hi benedito mapepeito wapito wa ntlangu lowu bola byi ni va xikolo sergent wa bwana va bekaka bola a xifuveni loyi a ta va le isa isa ku byi ntshinzi ya ka ka pitawu hi lidyo a bi bola kambe va tekile va umbeluzi va tlhelisaka bola bya ntshako a jandlela a ponteni a susumeta bola bola vugamu vyaluza a ta va ku chikumetela kulumba a va xikolo sergent wa bwana a nyimisekile julium a chikumeteli bola bola ya famba a xikolo sergent wa bwana va tekile va umbeluzi kambe a swi tekanga nkama hikuva hi vugamu va teka va xikolo sergent kambe va hambisa xikatiso ku va xihoxo layani ku ta va ni xikatiso ndzeni ka mikampu ya va umbeluzi football club umbeluzi a ta ba xikatiso ni vona layana andre a bile xikatiso bola byi mpfhukeni va susile va xikolo sergeant wa buwana xula beka bola ntlangina cinca bola ya tlhelweni ayaka tsutsumela ka bola ta vale Jeremia Jeremia xa Fontaine a jandela a ta chulula a nga kumi ndlela kanga ndzibula kusungula aya ku sin baliza ta chula chulile bola dzibata nuna wa umbeluzi bola dzeluza ta va ku chumetela kulumba ava kasata va xikati xa nkhona xilumba ava xikolo sergeant wa buwana nadumba hiya itsinzekela a ntlangu lowu ku beliwa a timinete kumbe minete ya vugamu nkama lowu nga ni xikatiso xa nkhona xa kulumba a ntla wa xikolo sergentos wa buwana va bekile a bola mbangwini wa kona va xikolo sergentos wa buwana xikatiso xi ta biwa bwa pitwa ku akana nkama ku va ku biwa xikatiso xa nkhona ku va 90-4 swi chipile lana kampu ya Mahelana hi ta jandzela ku va hi tsindzekela andzeni ka kampu ku va hi twa amazito ya vabeli swin'we ni vatlhavukanyisi nkama lowu vabeli va qhevulanaka na kunene ntlangu wu tlhasile awugamu hi ta dya tindlela ta ku va hi bula ni mutlhavukanyisi wa xikolo sergentos wa buwana a 2-0 mister 2-0 loyi humelelile lani kampo mahlweni ka umbeluzi football club swa komba leswaku mi ta kumana na inkomati a ka final mu voni njhani ntlangu lowu
2: be a ntlangu loyi vi ntlangu wa ku u hi ta zapilinyana hi mhaka problema bya kampo maze ni khensa hi swaku hi tisikile ku marikana magolo mabizi hi tlhela hi endla swaku hi xirira maxikaduri porke mandanyana mabuya sempre na mabele namuntlha tingaki hi cinca ekipa para swivona swaku lava va ka va nga beli masiku mandanyana va tikombekisa namuntlha maze ntlangu wa namuntlha 2-0 hi leswi swi nga ncita swona namuntlha swaku hi tirha maopportunidad adversari na yena kira yi ri maopportunidad swaku a nga ku fikelanga ku golisa hi ni golisile hi maparabenzi leswo
0: hi nga yimela yini ka ntlangu lowu landzelaka
2: be a ni swi tivi swa ku hi ta kumana ni mani adversary
0: inkomati
2: inkomati hi kumana ni inkomati agora i maekipi mabizi ya kuma landzana ka mtonati hi ta vona hi ta endla hinkwaswo ku veni hi ta khaluta ka ntlangu lowu para hi ta kumela fazi zonal tota
0: fazi zonal a navela ku va ya mahlweni xikolo sergento wa buwana nisaka ku va humelelile mahlweni ka umbeluzi football club juletela a va xikola kumbexana va umbeluzi football club lava va luziki ka madambu lawa hi twi mabyito ya mister Manuel de Rosario wa xikola sergentos wa buwana ntisanclosi Rigoberto Xisano a yisa mabulu na Sergio Tembe mutlhavukanyisi wa umbeluzi football club leyi navelaka ku va na yena hi twa mazito yakwe ntshaku ka ku va ntlawa lowu wu ta va wu salikola ka fazi provincial bya pasa de mozambique bola aleno a xifundzankulu maputu hi navela ku va hi twa mutlhavukanyisi wa umbeluzi football club a 2-0 a kaya i ntswi swi humeleleki ndzeni ka kampo
3: xa ku sangona a ni nge khale a ri vitiro hi ku swi kotile ku swisegura ri pimera party a te segunda party lexi xi nga tsandzeke ku control jogo ka nkama wa wubizi fana leyi nga endleka kumeke swa ku a adversary a golisa leswi endlekaka swa ku loko u nga golisi sempe u ta goliseliwa khani mambo
0: miluzile a tasa de mozambique hi nga nyimela yini hi umbeluzi lweyi ka mitlangu min'wana kumbexana i ntswi leswi mi lulamisaka hi tlhelo ta mitlangu masiku ma taka
3: itata hi tilungisela exikarhini ka kampionati dinga sala hi tomala room hi tomala position ka leswi swi fanaka swi nga humanga swona aswaku hi ta nghena hi ta endlela hi ta kuma ntamu un'wanyana exikarhini ka bola leli hi veke hi bele dzona.
0: Kanambo mazito ya Madumbe Serge Tembe, mutlavukanyisi wa Umbeluzi Football Club, loko a beka a vonela byakwe henhleni ka handzu lowu va luzeki mabola mabisi ya ku pfumala ya ngulu esegunda eliminatoria bya Tasa de Mozambique hi bola xikwadi xa Argentos a humelelile hi mabola mabisi ya ku pfumala a ya ngulu mahlweni ka Umbeluzi Football Club. Ni nga hlaya leswaku i handzu lowu pfumelelekaka loko hi lavita leswi a ntlangu wu fambisiki swona ku fambeni ka 90 minutos hi ta va hi vonile 45 minutos wa ku sungula lweyi a xikolo xa Sergeant wa Buwana ali mahlweni ntamu swinene a mahlweni ka ntlawa lowu wa Umbeluzi Football Club. Kambe nkama wo bidzi hi lowu wu nga va wa vugamu hikuva a swi kotile a xikolo xa Sergeant wa Buwana ku va a kanganyisa kumbe va ni mabelele ya ku xonga swinene leswi mi nyikeke ku fambeni ka 9 minutos gol bya ku sungula a 27 minutos a ninginisa a gol bya vubidzi va ve ni mukhandlo va xikolo Sergeant wa Buwana ku va va nga yingisela a handzu kambe leswi a swi kotekanga a ve 2-0 lweyi a fambeki ku hatlasa a vugan'wini kutani wa pfumeleka a handzu lowu kambe ku hlaya leswaku a Umbeluzi lweyi na yena a tikombile leswaku a ni ku navela a ni ku xuva ka leswaku na ka xa nchuma xikumile ka madambu ya namuntlha kambe a njombo a ve ya xikolo Sergeant wa Buwana talana hi twa hi kona a Rigoberto Xisano ntlawa lowu wa xikolo Sergeant wa Buwana wu tiyile tinyiselile ku va wu humelela kumbexana wu landzela laswi fanekelaka kona mitlangu haleno a xifundzankulu Maputo nakona ku va wu nga kumeka ka mitlangu min'wana haleno xifundzankulu Maputo hambi ku va wu ya a fazi zonal ba yo nyimela ntsena ku va hi kuma a handzu wa wugamu wa Inkomati kambe leswi swi tiyaka hileswaku a humelelile a inkomati wa xinavani mahlweni ka klubi de Marakweni handzu wa wugamu hi nga wu kuma a li 4 xikola kumbe Inkomati a ta va swigamisisi swoleswo a Inkomati 4 xikola kumbexana klubi de Marakweni leswi endlaka ku va xikola Sergeantos lweyi a ta kumana na Inkomati Football Club ka ntlangu wa wugamu ya tiyisa madzungulo ya wugamu Rigoberto Xisano swi ta va swigamisi swoleswo Inkomati 4 klubi de Marakweni 0 ku nga le khale na ye Rigoberto Xisano a nga tiva ku kuma madzungulo lawa kambe ta mbuyisa fambeni ka Domingo Sportivo lweyi ka Armindo Masingi a xifundzeni kumbe xifundzankulu iNyembani hi ntiso wa Benedito Mapepeito Eugenio Mahlayeye Anderson Mashava swin'we na Emanovo nga hlaya leswaku swihoxo swi kona kutsongo ku va ku ve ni lady vantage a nga nyikela mbowa pito lweyi Benedito Mapepeito ndza ku lumba xikola Sergeant wa Buwana swiaka swi nga mi pfunanga nchumu na abiwile na kunene nuna wa xikola Sergeant wa Buwana i xihoxo xa sungula a layaka grand penalidad hi nga hlaya leswaku bon hi vonela byeswo leswi hi swi voniki a swi ta va swi nga sindzisanga ku va ku ve ni a xikatiso lexikulu kambe loyi a zuma a ve Benedito Mapepeito hi nkatsakanyo hi nga hlaya leswaku a handzu lowu wa mutshama xikolo Sergeant wa Buwana Armindo Masingi ni vayingiseti i hinkwato hi nga ka hlaya kusukela haleno a Mahelani kampu ya Umbeluzi Football Club xifundzeni xa Namahasha na hi kongoma ka switichi swa Maputo Gaza na iNyembani a ve Julie Mavata na Rigoberto Xisano wa Bisiki madzungulo hinkwawo ya tabola ku fikela a Mahelani a le Nhlekani
4: we Nhlekani i na ku lori Julie Mavata na ndzi ta kombela ku hele phambeni loko u ta nghena u kumekele handzu wu gumesa ka nhlekani lowu wa Inkomati na Marakweni u ta hi tivisa lomu ka mamensaje ka se ha tivisa a va inkiseti va rati Mozambiki tlhelelani khwatsi a ku ya kaya
0: Armindo
4: ndzi wa ku tlhelelani khwatsi ku ya kaya kambe na muxopaxopa a resultat final ya Inkomati swin'we na Marakweni
0: 5-1
4: hi bongile hi leswi hi nga lava swona ku swi tiva nanzi ta ku tlhelelani khwatsi a ku ya kaya hi ta teta kumana ka man'wani masiku kwalaha radio Mozambique. Boa tarde.
0: Kalimambo ntizombe.
4: Hivi hi kuma ahanzu wa hlakano Associação Umbeluz Futebol Clube 0 Esfa 2 e fase número 2 e a Taça Moçambique, a província de Maputo. Em combate 5 Marquene 1, neste jogo já com chigama chela nzilako a Esfa itaku mahlu na mahlu na inkomati wa Shinavan ulol hitasa Mozambique hita koka moya kele chikati na minga jilota ku mwet.

0: ta amukela zwale zwi baba Nelson da Cruz ahe angale kungene baba Nelson da Cruz hoy hoy
1: sibungile Armando Masingi ngoba tsaseyo zwo sakambe abangisethe ba radio Mozambique
0: hisona baba Nelson da Cruz magambula ya mhlakano ya kuhleta mire la hiwa ula leswaku Musambiki i kutile kungena ndzonga na a humelela muka playoffs ya ka mundial wa Qatar subitza set au tsama gisina gimu rinzele ila ka group B la kunga na Republica da Korea kuna Nova Caledonia zwinwa Ecuador kulandzela Musambiki aloyanga chapela hechi tsamu cha mbere he Uganda ila ka group C hina ila ka group B a matikulawa umaonisa kuyini himabelela yadzi ni lezwi Musambiki a zwirindzelako ni lezwi atu zwimahaka group B leyi kunga na Republica da Korea Nova Caledonia zwinwa na Ecuador baba Nelson
1: bom a group leyi loko hi tshuka maviki mo khuta matisi ka leswi nga swi tolovela ka bola ya lava va masenyo mas loko hi sola a mitirho ya tanti ya Korea ya Ecuador swin'we na Nova Caledonia mitlawa leyi yi khandzakanyaku yi ka mapalisana ya mundial loko hi tshuka Korea a participare makhati ya manyingi yi na a alcansarela makwarta final ku ri two phases Caledonia loyi ku nga vito gaya gicha ka hina na yena wu gawumuni le gaya yaku a ka mundial wa masubitza set hi xave a participare hi dosimilitza set a wuya hi dosimilitza 23 a tlhela lembe ku nga hundza dosimilitza 25 a veka mundial wa masubitza set leki gawumuni a lembe ku nga hundza a mahele resultati ya hondo nga be empate na Japan ku kiyela Ecuador a kumeka na participare ntlhanu wa byikhati ni cin'we hi na ka swikhati swa sweswo elemen for dua xileswi a swi koti ku a chikela ka vaoitavu xilifinal ntan hikwalaho ka sala TPC ya hondi ka hina va Musabikani hikwalisikarile hi ku hidela maplayers hi tsandzile ku hi chipela ka makwarta final ka tani ntawu swi yo gonya ku kumeka ku selecionador ne ekipe tekinika yoke zwinwa abeli va maha mitirho hakunenenene va na ni vantage nyana ka ku sa ntshanxi ya maparisana laya mundial hi ta ve ni maparisana maxobu xixikolari ina i tlanga leyo i ya tidza sezans epusi va ta xikola mun'wani mobile laha nyambani ka hina i twaku lera a vaxobu lawu va kota ku va potensiara lomu ka ha wonaka ku ni mabangubangu nyana a ku sa a tirho le Qatar wu ta ve na wu kumeka na wu karata nyana loko hi cuka mitlawa leyi a nga a ya ku a ya kumana na yona ka group B
0: i loko u ta cuka a va fana lava a nga navo sweswi va le a ekipa Kiganya no Smuda zwa vonaka ku Guerrero i ta henya vukarhi laha nitani yi ta famba na vonkhle i ta va chukumbisa va buvhisa va tlhavela laha ku lavekileko a ku a nga pimisi ku ta rola mun'we ni mun'wana lomu ka maxaku xikolari matimakelo munyambana
1: ndza khola ku loko u ta kuma avabeli va nga ni qualidade ya ku hundza lavaya va nga ka selesanga a ta famba na vona kusa loko yo wina a kanye lawu xa xi va ta kuma khoni mainterrogation xi ya manyingi ku la ku wisisa leswo na xi swa nani opportunidade ya ku ta vona vabeli diro kuma maputu disomba wumbe ku nga leswi a nga ve a nga ta langhe na xona ka va nga wumba a selesanga liya a kusa ni ku cuka amapalisana ya mainisiadi xoteni junior lomu tikweni ka hina ma kumekanyana hi swipandzanyana ka maputsu vabela lomu ka hina enyambani a va kona mapalisana na awu loko hi maha ya vhikanyana game basi ndza khola ku ni man'wana maprovince hi swoleswo entawu a wu ka ku hela macompetitions ya vafana lawa mainisiadi xotenish a tala ka maxuna hi swi kumeka na swilimitara yena leswi gereyo porke xa leswi kuva ku hi agosto Musambiki yoke hi tanga leya ya masubidza sexi tanga laha nyambani a ta swi kota ku tata cuka loko humelela wo karhi ni qualidade ndza khola ku a ta muteka ya potensial hikuva selesanga ya swi lava ku reforsariwa
0: a selesanga ya swi lava ku reforsariwa leswi hi nga swi wona ka kanelo wa subidza sete zvakomba niku alakanyisa lezvako ama provincia kutana ma district nema provincia mafanele kumha zvokare kasiku musambika simamisa akungangamela achikare kamati kumanwana
1: zvio gonya afarmasao yala vera heta kutingera aliya zvinokuzva ma commentary yale yale vanga palisana kona a Maroko doke tikambo tingadirisiwa tikambo ta farmasao ntawo lokona ko etsizo kuba evestira kuba kweni mapalisana kuba vachikumbisa lava va mashikalo ya formasao eta kota ku hi formara mashugadori makula na makompitira makula na matoko mabelisa kweni para kwa bona ku chova basi para friend zvi zvedu zvinyingi zvigonzi wako durante ka trainamento durante ka formasao ya mabele
0: kota ulele kuti zvako Luis Guerrero datsuka ata navela vokari lomu ainyambana kalezvo uzvionele kunzi samba kuhonile tizvogudingana nyana ta football kamfase provincial hechimu cha provincia vakona vanganavelekako Luis Guerrero loko vangana xa vahelo mukaselesa mu provincial vayaka national angatsuka avanavela valumu nyambana
1: bon avapanisana mema komile ngufu ajezo wavumelela wokara briliara nyamuku vasinga herealidad kweko asikuleke kubasi abe yena ngabe avenyikiwa athumuleka ku adividence yar manje kuna ni qualidad yo kari yapo epusive loko ateka ya lapidara akona no pod vanga tiri pra mundial do mas pod aba identificara ina va peta ka grupo ya selecionados pra kwa ba dire sama ama siku matako realidad ya hina aire ya hondengo la hanzi spetante kula kona maone ma provincia ko malumo ka kuyeni everdade ngitakusweli ngawa wa le kafela kulo uno afanya na vabanene kwathu abelako mase akovanga hunza qualidade ya seleção nacional izana madukita bala kuba batestare wa mesmo para vabanene nema prova deso
0: na hinga tsutsumi ngovu ka bulule ginga ka gona ga ku tilungisela ka Mosambique ka siku ya ka mundial wa 17 November a Qatar vafana lava va Luis Guerrero uvaona na vahe chitembiso kutana vahi tembi sana vahi temba ka seleção a ke
1: kuno vabele vatembisaka zvako loko atemba wa hene njombo lokwane ba ta huma ka ya tanga livanga ka yona pra xa ba ya bela ka ma competitions ya professional kuti ka hene ka ba amador kuno vabele vatembisaka loko choka he ala numero 20 the defense skill bana no qualidade loko choka hande capitão da equipa loko choka numero 10 loko choka hambi dabela ko Frankfurt e junior qualquer coisa já já deu me dito então babela ba tsendisa leje sheko phakolo mukaya ka hina yoka hinga hina acompanhamento porque bata humelela ngale mase ashebe kuba ngomile ngati club ta tinene podi bala feka mase laba yanza khora kubata bata kuma acompanhamento kusa abanyoro parra theka bebe vakona vatheka kwa shotsona ni vhone mikawo mikawo dei computera kwa nisel ane vela musambona i vazvinava kubaba vadirisa vabele va formasao vadza ku sikunise kumashava vabele para vaomba kawalo wa principal
0: ahe bulanga kusangula baba Nelson a formasao le uyulako a Musambiki i sangulile lo muchikare agama agangangwa gangangwa ana mahasha kuna ni utsamu legege ngave gilungiseliwa kasiku avafana vati kugaina ka Musambiki hambe vanhanyana vakumeka leyo nakuhichikola zvinga zviphazamikele kwihi yako kungahawula ule uhena mahasha
1: bon eke lezvanga zvimisisa zvona zvako a federação yive ni centro de alto rendimento podia zvivakaratela hakusa ati mahasha otikalako então tinha que vapotenciar a maclube como por exemplo a DV angaka Musambola tinha que ka inscrição yako apresentar a kawa wa iniciada apresentar a kawa wa mashutenish apresentar a kawa wa junior assessmente é verdade que a da apresentar a mashafumala mo palisana na bona vakusana vakwane avati miti kama wa leswi mas kokota kama putsu ngoka mikawa yinyingi kokota bhaira ngoka apartment 3-4 mikawa yikona seyo aliás até lá na segunda divisão tinha que vao brigar com a vendi mikawa leyo então hekwala wata kuma ku amakulubi maformara loko hi yimela a centro leyi ya alto rendimento pronto lese mikanisa yo tivitana ku i centro ya alto rendimento a ku ta a ku na munhu a tileta a nga bindzuliwa leliya hi mutirhisaka ndhawu lexiyani no ndza vona kona website loko swi ya mahlweni pior ni localizasano kambe nga kona para ku susa vanhu eka maputsu susa vanhu eka matsolo para ana mahaxa kodi swi kumeka na swikarata pior ku n'wi vyantala vanhu lava vanhu
0: hi swona na hi chikela magumu bava Nelson hi ta jikisa phaxina ka hina hweti yaleyi hi yi vulaka hi siku 11 ka junyu hi xitsho xa ka hina iputauxika ku sangula a mundiyali loyi a lunghiseliwaka hi matiko manharhu Estados Unidos, Canada na Mexico. Yena Mexico loyi i khangula mihlekano leyi ya mundial ni muakelani wa hina Africa do Sul. Hi swi leswi rindzelaka ka jogo leyi sangula ku nga na venyi va tiko ka America ku nga Mexico swin'we na hina valandi Africa do Sul.
1: Bon, a ndzi tiko swi na mahaku a swi katsuli sweswi para ku kurixira fragilidad leyi a nga kombekisanyana ka katani a nga kala ku ya kule ndza khona ku tani mabalisana lava va to kumakala makaratanyana para Afrika-Dzulu hi swigelo Mexico a bela kaya a ta ve ni public ntao a ta mahi toke tindlela ta ku a huma ka xogo leyi na a winile hi ku loko a wina xogo leyi yi n'wi nyika yi vula a tinyangwa ta ku a kwalifikara para fasigint and Afrika-Dzulu a fanele ku a gondza Mexico kunenenene ntao a swi kota ku a ya kontrariara swoke leswi a to maha Mexico para ku za a Afrika-Dzulu.
0: Hi zona bava Nelson hi bongile u nga na wuvumeleli ka magamba nyamuhla a ku hita wulawula swingetani leswi Musambiki a ti lunghisisela ku swona ka siku ya ka mundial wa Qatar hambi hi xopinyela ya kutsongwani laha ka mundial wa viki gitaku basi magamba manene ba Nelson hi ta tlhela hi ta kuma na man'wana masiku
1: bongile terakwati
0: bongile i 17:24. Hi ve hi bula na bava Nelson da Cruz dota la radio Msambiki hi tivaku hi ta mihlekano ya ku tlenyeta mirhi hi vulavule laha hi ta Musambiki loyi a ya ku ka mundial wa sub-17 hi hweti ya November

0: Ebungile kuzana kale zikhathi za makambo ya nyamuhla loko tilota hi nyika leswi kunga u change kaone kufambelela kutani ni kudzunza a ukhavele gachikhumba loko yulata ukhavele gachikhumba a sesaun provincial football ya kumaputsu ilomoka hlawula mani hi ta ve rhamba na kulori Stallion Manyisa a ta hi nyika kutani ku hi chumbutela hi leti fambelelaka ni ta hlawula mani loyi na kulori hoyahoya
1: i ntirho lowu endliwaka kola emutini wa bola emugangeni wa Liberdade leswaku mukaxi hi yena a rhangela asociação kusukela lembe 2022 ku ta fika sweswi mandato se ri heleke kutani ku hikwalaho ka minawu ya ta mafumela ku sindziseka ku va ku tlhela ku hlawuliwa a vurhangeli byintshwa ndzhaku ka 4 wa malembe kutani Lorenzo Matosi i wa kola asociação provincial ra bola tatana Matosi swi karhato swa asociação kumbe swa bola a xifundzankulu Maputo ka masiku lama taka leswi a nga ta tshukaka hla swi khoma tatana mukaxi hi swihi swa kona
2: nalosela akuva a tlhela yena tinyika ankhinki a kuma nhlana wa ku tlhelala ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe laya ya mune ma nga hundzi hi lawa va mu nyikaka ankhinki hi ntama hikuva ka loko hi swihuka hi tlhela hi fanelise ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku a ntirho wu hambiwile hi vhela na mbina a swi vona loko hi lava ku cuka hi vona ku a sedi asociação a lingena muti a lingena kaya kambe swoswi se li ni kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a moral hi lano ke swi komba ku loko mizu ma tlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandato leyi nga hela hi lano ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va massagista hikuva ka kahle phikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yintelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo a tlhela langiwa a talwa ku va ku kumeka a stadion municipal i nga a ndhawu leyi a nivel da provincia de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va na maklubi mayama ya bela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu porke maklubi hinkwawo nga na wona ku tala ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamela lamanene
1: handleni ka mhaka leyi ya ku mi pfuxetile a football salon fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swini swin'wana mi vonaka swa ku a swi hetlelile mi swi kotile ku tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba na mutlhakaseni
2: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile ma xi tlhele hi li pfuxa hi tlhele hi li pfuxa swoswi siku leyi na lihi loko bya swa ku sabado domingo xikola secondaria da Matola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xi pfuxa xi ve kona i ku tanihileyi tivaka ha kona ku na a late set bar 2022 ya lebyi xikulu leli se li pfulaka amukhandli wa kwa swikolo podi swipfuni swi hamba amaklubi ntawu makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelu mixikada district hi ni a xikola xi representara ka distritu lexi liliana para a alta competição ni minchumu leyi se yi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota a maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni vaarbitro ma xi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi a ma hakeli aarbitro va hakeli va delegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va a ha ri bito ra tirha club but a ta tirha a tirha voluntary loko ku ni majoko ni ta n'wi heta ya mahlweni continuar hi mahaswo leswaku maclub ma nga hakeli ya madispesa ya ya maharbitro ni madelegati loko se ku ni tshikela mhaka xitadi na swin'we leswi swi ta va swi hi fimutanyana ku tsongwa maclub porque a tiva swo ka swi koti ku ni mhaka yin'wana hi nga na yona ya ku kuma a ku patsana ni van'wa tibindzu ni tinkopoli hikuva ka lava hi vona va nyikaka a mitamo hi tlhela timali maji leswi hi konta na ni varhangeli va maclub xitrategi lexi nga ta xi tirhisa loko hi kunene hi consigela ku khala
1: tani loko a maclub lama nga hakeli va biva mpepo swi hakeliwa ya susisan swa
2: ya susisan hakelaka ya susisan hakelaka hi tlhela hi vula leswaku hi swibala na hi tikhuza hikuva ka hi hetile mandato a hi na swikweneti a hi na swikwitsi ni vaarbitro kumbe ni vadelegati swa ku mina 2020 manimani swi tina a swi kota hambiloko swin'wana ni swin'wana ngopfungopfu ka lava makamaded forma sound hi tshuka hi tshama yana weti mbirhi majidipush a loko va vitaniwa va tlhela va tsaka hikuva ka si mphamo wu kumeka wu ri kona nyana kava va suka na
1: van'wayinikanimamua tatana Lawrence Matose nhlari ya association provincial la bola chiniseka swo khanimamu swinene loko hi tshandza vutela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi ni jaha lerin'wana ri tolovelaka ku nyika rito ra rona ka xitichi xa hina radio Msambeki Maputo Gaza na Nyambani Shadrack Maringule sweswi i fambisa lava va baka a pipe vachayeli va mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Maringula a ndzima yi gamile ya munhu wa malembe namuntlha ku ambiwa ka association kumbe assembly general ku tlha hlawuliwa vurhangeli byintshwa bya association mi vona njhani hi mahlumuni hi mhaka leyi ya ku hlawuliwa ka vurhangeli byintshwa ku tlhela ku pfuxetiwa a muti lowu ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo mi nga siya marito muni Maringula
3: kunene sungula hi ku tlangela a wumbilu ku lehisa ka mbilu ka xitichi xa Imisoro Provincial Maputo kwaswi swi kotile ku va xi tsutsumela eka ntirho wukulukumba swinene eka provhinsi ya lali ka Maputo eka mitlangu ya ku tiyisa miri ku tlhela leswaku ka malembe lawa ma ndlulaka ya munhu wa wona mitshako ka ku va nhlawula mani yi hi nikile yi hi tshembile a ku va hi tirha ntirho lowu wa bola hi timhaka ta provhinsi ya Maputo ni nga hlaya leswaku a vi ntirho wukulu swinene loyi hi tsemekanyiki swirhalanganya swinyingi kambe swirhalanganya swi endleriwaka swiyengetela matimba ku za ku ya fika ka nkarhi lowu kambe ku va hi ta vona leswi xikalo hi namuntlha lexi xi ta ka vanhu lava hi va tirheliki lava hi tiboheki ku va hi va tirhela va hlava swaku i swi tshamisekile leswi swi xiwaka hi xiputukizi wa ku pressure sound conta loko swi kumeka na swi tshamisekile va tlhela va hi tsemba
4: hi lulamile a ku va hi ta khoma a ntirho wa mitlangu ya ku tirhisa tiyisa miri hi kwala ka provhinsi ya tshale ka Maputo
1: kutani mhaka leyi ya vubi bya mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke mi yi vone njhani ntirho wa n'wehe ku fambise ku yini mi nga va mi tsakele hi matirhelo ya n'wehe ku chote yini mitwini leswi nga koteka leswi nga kotekekanga
4: kunene mitirho yi tikombile loko ni ku yi tikombile xifundzankulu Maputo hi yona xivonivoni xa bona na tiko bya Msambiki ni nga vulavula an'wana wa provhinsi ya tale ka Maputo loyi a nga kumeka ka mapalku ya misava hinkwayo a tumbuluka kwala ka association provhinsi ya leyi loko hi langusa malembe mambirhi ya ku landzana a arbitro loyi a nga kumeka a wina hi ku landzelela a vi mamana Emma Nova a n'wana wa kona provhinsi ya le Maputo ku bala leswaku a va be va ndhweva laha ka provhinsi ya tale ka Maputo kunene swa tshembisa swaku ka munhu wa malembe laha hi tsemakanyile swirhalanganya kambe a swi hlaya leswaku swirhalanganya leswi swi hi susa wu konela hina ni ku chiveli
1: ka swirhalanganya swa muhlovo ma
4: swirhalanganya tanihi laha ni mi tivaka kone ku ni switsemakanya swa maekipamento maekipamento ma kumeke ma hi chotela maxikami nkarhi leyi ya wugamo swa komba swaku ku chivelika ka hina ha hlula hi tlhelo lebyo ni matirhele hikusa wa vona swiswo ma sukela pura ya madistrict ma fambele ma kumeka ma nga vevuki swoleswo swi rhalangana
1: kutani malembe la muni lama taka loko mo tlhela mi tshembiwa a xikwata lexi xa vubi bya nkwayo kutani mi tivekisela ku va mi famba hi maendlela muni ntwini mi swi pimisaka ku swi tisa swa nyuwana
4: kunene swa nyuwana leswi swi pimisaka hi leswaku hi la ku rima na hi vona ndziwa leswaku la hi nga kora makontola nyamuhla hi le bambeni hayini ku sahela ku va hi formara va arbitri nkama wun'wana na wun'wana hi endzela ma-district hi kona ka leyixikurtu leyi namuhla yi pfuliwaka matihlo hi ta va hina hi le nganangana ni ma-district leswaku a va arbitri va province bya le kamputo va le va nga veli va matsolo i le va ma-district hinkwawo lava va taka representara province ya Limpopo swi ta tsakisa ka malembe lawo loko hi twa swaku arbitri nkulu loyi a nga Musambula a ta hi Maguti a ta hi Marisan Garcia a ti ya Bela Vista a vuya hi na Mahaxa i munhu wa makhona ya province ya le kamaputo se hi swilo sweswi hi kumeka na swi hi yandzisa hi tshembisa leswaku hi ta endla ka ku hinkwaswo leswaku xipungwana lexi xa ku baka nghevo xi hangalaka xi phalalaka ni province ya Limpopo
5: a nghevo kutani leyi nga tina n'wena
4: kunene swi xitano nakona vhela a nghevo a hi kina na hi kina xiandlama maxisusi hi tiva ni ku va hi fambisa hi mina u dza supply
5: kutani ku va hi pfala marito muni mi byelaka lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi tiva leswaku mukaxi hi yena a yeche ka mangwa lowu wa ku va hlawuliwa swa nga murhangeli wa Assistant Provincial ra bola ku hava mun'wana leswi nga swi tivaka marito ya n'wena va bi va mpepo mi byelaka varhangeli va bola lava nga ta tshukaka va hlawuliwa hi wahi ya kona
4: marito kunene ku va va langusa xikwata lexi xa vabe va ngwevo ku sungula hi ku pfumela ni ku kholwa ka mintirho ya vona ya ku karhata swinene tanilaha hi tivaka kona a ku na ntlangu lowun'we lowu endliwaka na ku nga na mbo wa ngwevo leswaku pelomeni hi ku pimisa ka vona ni ku civuka ka vona hi va bekela xihluwa hi ku sungula a ku bekela xihluwa hi ku va tshemba va tirha ntirho wa vona njhe hi leswi nawu u mbalaka swona a ku va hi tika tihanyi tikampu hi endla leswaku a vito lava vona li va leswaku i ngi epossible ku va beliwa va nga le kontla waluwa hi tikonta leswaku hinkwerhu hi chivirikela a kauza dadimu i nga a mitlangu ya bola ya ku tirhisa miri i va nkhuvu i va tsaka i va hinkwavo no na kulobye
5: kani mambo Shadrack Maringula murhangeli wa xiyenge xa ta vubi bya mpepo vubi bya ngwevo xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi vutomi ra voho ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana ntirho wa vona u ndzeni ka ntlangu va mpepo na va fambisa mitlangu ya ku hambanahambana hi matwileke mahungu mayelanaka ni ta vutomi ra vubi bya ngwevo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ntirho lowu lana Assistant Provincial ra bola ku endliwa ku nga ta endliwa ka nhlawulamani lomu Jimeraldo Mukashi ni ntlawa wakwe a nga ntlawa wa wun'we wu tinyiketaka ku va wu tlhela wu hlawuliwa ku va wu rhangela Assistant Provincial ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani hi ta twa marito ya khale ka murhangeli wa Assistant Provincial ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana Jose Sendela kutani president loko hi swivulavula hi mavulavulelo ya kaya hi nga hlaya swaku mfana wewe loyi a n'wi siyeleke ntirho kutani namuntlha mi ta vona assembly general leri ri nga ta tshukaka ri mihlawula ku va tlhela a phinda munhu wa malembe ya ku fuma na rhangela a bola xifundzankulu Maputo kutani marito muni mi ma siyaka mi nga siyelaka mukaxi hikuva kungi hinkwaswo swi komba swaku a ta tshuka a tlhela a hlawuliwa marito muni mi nga ma siyaka ka lomu ka matatana Sendela
6: kamambo Esmeraldo Mukashi ave presidente ka munwa malembe la manga khaluta a yincile swi anga swikota ku encha leswi loko ale xi ku donza kumbe xi donzo a donzile swa ku loko a khela hlawuliwa a tencha yini a lava swa ku a hlawuliwa loko a hlawuliwile a encha a mchumu ya ku tlula le yanga yencha ka munwa malembe la manga makhaluta ka swoswi maji para leswi swikoteka teki hinkwavo a province ya Maputo hi bola va swikota ku va va mpfunetela kasi a swikota ku va hi fika o kumbe a khatsa lomu fanela ku va ku fikiwa kona
5: kutani a muti lowu mi nga wu siya ni lowu mi wu vonaka swoswi ni mintirho ya ku hinkwaswo ni ku hluka ka bola ku hambana hi kwini mi nga hlaya yini ehenhleni ka sweswo
6: swa hambana swi hambana nkulu Sterek leswi hi swona swi hlayaka swa ku thank you kumbe ku fanele murhangeli wa teka kahle leswaku thank you for the different but the results are different ndhawu ya nchumu ya ku hambana ka swi va ni mihandzu ya ku hambana va parabenge a provisa ka Maputo ni dresa u leswi ka swoswi yi nchumu ya bon na mukhela kaya a nkama lowu yena a hi hlupheka swo hi famba-famba maswoswi hi la kaya loko u ne muti hi kona u vonaka ka swaku amchimulo ya nchaka ibo.
1: Okay, va khuzeli va bola xifundza nkulu Maputo mi va sela hine kuva n'wina ave n'wina misukeke ni vhuthule ya bola a xifundza nkulu Maputo.
6: A va khuzeli va bola ni lava belaka ni va ni lava va organizaraka vanga maklubi u fanele kuva va patsana va buntsana va a grupu yin porque Maputo teka asuka aya friend namuntlha provisa ka Maputo yona ingani ti campu ta official a ku tlula Cidade de Maputo hi vona vangani ku ni maklubi lama nga kona la ya mankulu ende ku fanele ku va hinkwavo va swi kota ku va va patsana kasi a bola yi kula a provhinsi la hina ka Maputo.
1: Okay. Mahetwele marito ya tatana Jose Sendela i khale ka murhangeli wa Association Provincial ra bola yeni Sendela a siviweke hi mukaxi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta vubeli bya bola hi ximo xa xifundzankulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola a mugangeni wa Liberdade lomu sumekiweke muti wuntshwa wa Association Provincial de Football na kulori ni vayingiseti va Maputo Gaza na Nyambani kutani hi leyi ndzava hi humaka doropeni ra ka Matsolo Esmeraldo Mukaxi a ta tshuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a Association Provincial ra bola hikuva ku hava mun'wana munyimeli ku hlawuliwa o va yeche hi leswi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukaxi a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka mune wa malembe lamataka 2026 ku fika 2029. Stel Nyumanyese rito ra jani leri mi ritiweke kusukela mugangeni wa Liberdade doropeni ra ka Matsolo hi ya ka Tarde Sportiva Maputo Gaza na Nyambani. Bye bye.
0: Hebungile stelio manyisa murenzo mngiseti tsena kukwala kansela zwako abululegi hilegi inga wina guka sibgatolo nyamukla hito hita nyika afumawulu na hita ula zwako na kunga hekali hita vihi ya akafonyololo salizu kubeli wako atope 8 ya rekreativu hita habula ni mungulo ya rangila ku mihla kanule ya top 8 hika lechikati na ata hi chumbutela hile zwima hekaku tikipatingano hai tikipatingano hile zwa shtyo lako ikhanwa tikipatingano a top 8 na kunga hekali ita nkena moyen kasi ahinyika tsutsu wale zwima hekaku ka kampiyono tila uho. E 16 horas e 50 minutos. Magambo e Yaku Kenyatamir, na Rádio Moçambique. Maputo Gaza na Inhambane.

0: kale chikati hitamukela baba Bento Mazive, baba Bento Mazive, hoya hoya magambula manene
1: Zhito Mazive.
0: Zhito Mazive dzidzitsalela baba Zhito Mazive koini ka fonyololo magambula anyamukha ya mhlakano ya kutlanyata mire zvini zvingauluwa kwa district recreative hilo mukakuyini recreative nokutane itorneyo itopi 12 itopi 8 beliwako zvini mungaibvela kare chikati baba Zhito Mazive.
1: Neno ka fonyololo kahlakaniwa vakona lava tihitaku yekuti nyiketela ka tangu va ku tisa miri yi nga yona football on leno hi nga kona ku tlangiwa a topi 8 leyi vulaka leswaku i topi 8 leti va ticlubi ta old ku hlenga mali va guma vona va wula leswaku hi mani wa premier lugari hi mali muni a yi kumaka plus second lugari hi mali muni a tirhisele lugari hi mali muni
0: hi swona makunu ti i tlhanu wa tikipe ni tinharhu ku nga top 8 hi va mani maviti wa kona tikipa leti ti nga lomuka mapalisana lawa
1: a tikipe leti kota ku nga ku kwala handzi nga kona andzuwale ndzindzoch i kona mun'we a nga sweswi a nga ka finale yena va mavitanaku ku he bava itatiwula
2: miguel
0: miguel mani Mazive na yena
2: Miguel Luigi Lakene.
0: Baba Miguel Luigi Lakene hinga hebulelani a ekipa yan'wina vito ga yona yi lomuka finale a top 8 leyi mu yi wonisa ku yini yi fambisa ku yini
2: a top 8 i ku humelela team yo karhi yi rhamba yi maha ku vhinki rhamba matichim tin'wana loyi a swi lavaka a nghena
0: hiswona
2: yi nghena hi mali depende ka ku maxi leyi nga ka yona yi nghena yi dojo yi tusentu xikadaki ekipa antawu ko n'winyi yi humesi 15,000 antawu a premier lugari yi ta kuma 15,000 segundi lugari yi kuma 8,000 kada timi leyi nga kona lana a nga weit wa tona ti humesi mali ya doji yi 8,000
0: hi swona makunu nyamuntlha ku beliwa finali ni ta ni vhiki taku
2: na ku beliwa nyamuntlha yi va li tolo antawu tolo a ti bela tohle leti nga biwa tolo ti salile ntawu leti ta nyamuntlha hi tona ti nga bela hi tixona nyamuntlha leyi ti nga ganya ti ya ka finali leyi ti nga luza ti beli tirhiseri joku ni kwarti lugari
0: makunu wena ekipa ya wena yi laha ka finali yo bela finali leswi
2: yo bela finali vito ka yona i Pepani yi bela ni manyisi
0: makunu mu swi vonisa ku yini mu ta humelela 15,000 leyi ta sala na n'wina ni ta ni ya ka manyisi
2: na a ganya sweswi na le ka muzeve ku salexi xo khangima 12 minutes
0: u ta swi kota ku khomeletela resultado leyi
2: wa zama zona
0: makunu ma top 8 la mu belaku a campionato distrital lembelegi mu la ku yima hisa ku yini mo ti lungisela
2: wona ne legi nga hundza ne legi n'wani na
0: loko mu wutisa n'wina kota venye va ti ekipa a ka u rengeli ga association va wula yini akuna mali n'wina a kota a ti ekipa a swi ringani ku mu hlenga ku fana leswi mahaku ma top 8 top 20
2: akuyini
0: n'wina a kota ti ekipa a mu swi koti ku humbana kasi mu ku hina kota ti ekipa hi la ku bela campionato distrital kasi ka malembe ma ta ku hi ya ka provincial na hinawu mu hlenga hi cin'wina mu pfunetela association
2: ya hayi se swi kote mhaka maendlelo ya kona ya leyi
0: a ekipa ya wena yi tsaleliwi laha district
2: yi kona la district yi tsaliwi district mai ya tele ka gadi dipenan
0: wonke maphepha munawo
2: hayi wohle kumuklubi mai ya tiviwa district kuhina kuni a ekipa ya feka penan va yi vitanaku pephana
0: hi swona hi swona hi bongile hi ta kombela ku vulavula na bava Zhito Mazive kasi hasimamisa bulo
1: antawu ndzi kwalaha wa rhombe leswi a ndzi la ku vulavula a swilo swa ku nga zini
0: wudota
1: zini munyu ku a hi kona a president wa loyi a nga ka finale ni loyi yena wu va belaku xikan'we ndzi na yena va kha ndzi va rhambile bi sweswi ndzi nga swi tivi leswaku ndzi nga dzuka ndzi ve ni surprise tambi loyi wa tambi loyi ku nga yena a ganyaku tambi loyi ku nga yena a biwaku nzero a nga wale ka manyisi kambe president ndzi na hikwalaho loko swi
0: kotekaa
1: lwasana hi kuma hi hitisela mabulo ya hina
0: zva koteka ndzi zva vona va ka manyisi ku unzero leyi va biwaku hi yona swi ta fambisa ku yini
1: hi
3: Hiloi
4: wakano.
0: Hiko wana madala, utatulala vitu.
4: Juliano finesse kambi.
0: Baba Juliano kambini, manyisi wasokola, pambini kava ni alavali katze nane. Zumahesa kuhini, chini chikiela kuka wafana bawe.
4: Ya, kiela kuzuna ataku jela bawe.
0: Lezo nge hambulu kuuluza primer lugar. Achisamu cha umbiri unacho.
4: Ya, unacho.
0: Yuzo anuhibu ngile hunga na ufu milili kuhisi la magezulawa. Yasha kanulumu bela kwa top 8 kafonyo lolo. Takombela kuzwa baba mazi.
4: Mkuzi kuenda.
0: Nzeku hibu ngilu ngana hiku mene magambu ya nyamungla. Muta hidwela hilezo ayikipa yungu ine maisa uzona. Kuna vela ati njombu kuhusu kota kuhunzulu usa hanzulu lo. Uba doze. Akusangolo ufana kuma ipat. Ugama ja. Uchela chigulo cha umbiri. Yuzo ni hibu ngili. Hita kompela kuhu hikilisela gezu kababa mazibu.
4: Kanamambo hosiamini.
0: Baba jitu mazibi. Hinga hebulele huwa utisa baba Manuel Lahu na ku ba Miguel. Ako kampionato distrital ayikona. Mwina mungala hapambini musu wonete lako. Chini chikie lako kufanyololo. Ahumelela ni kampionato distrital. Hetazo ku lembe gita ku ilu mka kampionato provincial.
4: Asparatu chingakona. Hili chaku odinzula chaku ama equipe ya kutala ama se descrever lesa com legalizar baveni estatuto para depois calaho eu ona zaku aphambeni kufamba yini manje ikunene nene ndaula lesa ku hina yo ama set oito anos atrás a recebeni ne campeonato distrital a equipe tona tutti organizara Tisenga mwengu maelano ni wafrizi wa bola. Ba organizara matopi 8, topi 16. Matopi 4. Hili zuma hekapa.
0: Makunu mwina kota urangeli giwonele lako hita disportu, futbola, kafonyo lolo. Mfama mwinyikila gonselelo ya kumufanele kutalisa tiki pata mwina. Mfale kutalisa vashu kadorwa mwina kasi a kampionati ya maheka district.
4: Lezo wa kana unlowo waki masikula wa hii rambana kuna wana. So kile chikarata kile chako luku kuhiwe na ula kula kusuhana na kunga nusuka awali tinga varelela. Nishima hama kule shihuro laku nishilu hii shikamba. Kukulu kula kula hiti makataku organizara alegalize sao ya kulubi. Ingena kama shitatutu. Zili jula wakutima. Ambi kukuri shitara ama shokaduri. Entao. Nishima haliza kushaa. Bapi misaku kuna nukunyandu kukara liki maheka aku. Aku babi wanga hina kutipeta tsimati. Manjiku iranza bola. Hiyo nguva iranza aku. Kambi nanzulu lizaku. Achumu chusikota kuku. Aku mahalanu. Baheta ma 2 days, 3 days, 4 days. Litaole ma topi za 6. Na bahelu munga kubayi nzoladu. Hambiku nga hina ready. I football.
0: Yeso.
4: Yeah.
0: Hizo ana, hibungiri baba jitu mazivi, unga na mufu milika magambanya munga kusia magizu, mafamilu na kunita mishakanu leyo ya matop 8, na hini kushua lishwa kukama siku hitu kala yangulana, mutangana zana, mupimisa ku kampiona distritali hii mahisa kuhini. Hibungiri.
4: Kamna, kuhaya luku nene.
0: Bungili, chao chao, kuwe magezu ya baba jitu mazive wali kafonyo lolo mungu kala baba unela kuhita mshakano ya kuhita miri na ulola hii disportu.

0: hakunene chuni le stadium le chisechitirisiwa ku hilo munyambane a levala la pista set setembro na you know hile ikare ku ilungisilwa kasiko avana na vali muzvikoleni vatave vabela majogo disportivo scolares hi ulile kungene ni ka hina tatlhelela ku phinda byalezvo hi leswi swi nga ve swimaheka lomu chikari ka ku lungisiliwa ka fans national de jogo disportivo scolares chikwata Avelino Antonio swin'we na Idras Makunda lava ve va bula ni majaha lawa mabelileko vachikumbisi hambeni u rhangele
1: a ku kumeseni ka mihlakano leyi awazi hlanu yaloyi zwi tivisile leswaku a district ya le ka Vlakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16th edição ya majogo desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zwihiwa zvinharhu zva ouro eka mihlakano ya bola ya kavelo vanuna basketball hi rambuka chisati ni volleyball hi rambuka chisati mapaiga kuve mumwe anga tikombikisa ka tlhawu wa bola hi rambuka chinuna ka tlhawu lowu wa le ka Vlakulu
2: ritsakile ngopfu hi mhaka hi nga mahava kambeyana va vamajogo zvexikolari xa 2026 hi tsakile ngopfu kota a chimechikela a yi sibiwa ku ganya basi for masekwensa consecutive de vitorias.

0: uma sequência seguida de histórias.
1: Vá-se-tiva, se a Vila Colo, Machaca, Vangana, Lisa com Wina, e um Wina nunca veio a campeão.
0: Ah, vá-se-tiva, vá-ula, vá com Wina, Munane, Munane capacidade, e algum mama campear, senhor. Eva de confiar na carreira, e tá a campear. Ele te contou, já que é a Vila Colo.
1: Bora! Samba Lisa com Ningue Gangwina, vá tá chauliwa. A cuia a fase provincial, a equipe a fase provincial. A fase nacional.
0: Ah, a gente estava ninguém, vou deixar o olho lá, gente.
2: Kasim, acabou o cabelo riva wasati, a chicotela, chiwinilo hikawa, wadropaga inyambani. Inyambani, kakaka no gumesa, ave aichanika wa distrito ya Zavala, na kanganisle ku 11 pontos, Carlos Papacico, mchukumisi wake wa Zavala, ali. Anurupiwa kakaka nugumesa hikuma loko angashikotangi kumelela
3: za kola kuloyanga wana kusuka amhlakanilei masunguleni yako na atima agumesa lajuhuni liku Zavala akumbisili a football ya wasati ya kutakisa nguvu lishi hitakisa nguvu hizu waku hikumbisili ritiraku ka katumakatuela na nipole ya wasati acha umbiri loyanga wana jogu ya nyamuka takola ko avard na bona vavini wo kunyana hevini ma penalty mambiri ama pitariwanga majapa resultado ya bola manhari bela kun injana kuna hema pimisa a cha unhari twaku a segunda parte hino bela basi 15 minutos então uwa hiko na kama aku talvez na he ganhir
1: a o munzuko ga kawalo kurindzele wa yini kawalo wa Zavala
3: bom como estive aku ka futebol feminino já é nem a nana bambiri vanga a seleção nacional vai formar o hahina então a kuna vela ka hene já ku kala venga na ova nana vai continuar vai kaka na timakata bola para ku e kakusati ku ganha nyambani e representar peta pelo menos ka grupo li ka kawalo zo kombela ku bambiro vanhar vai kumeka vai ka seleção nacional mas hoje eu olho ku vangena ka seleção provincial nza kola ku lava vanga chukisela bata vako na wanga kaula para kuvaya ka seleção provincial.
2: Magezu ya Carlos Papacico mchukumisi wa Zavala ukavelika bola era mugachi sati na khala amabelo ya pitula kahleka nugumesa la haka waku ubilweku ikawa wadropaga inyambani na unga chukumangi achihiwa lichi unga chitela dropen ga inyambani inyambani kunga achihiwa cha bole wa wasati tena awinili nakona achihiwa cha basketball imajaha Eduardo Gwambi ave arangela shukwata lichi amurangeli wata gonzo dropen ga inyambani Albert Tu makamu anaku amihanzule ya kutsakisa vakulungela kunyamuka yikombekisa tiro lo mahelweku akufambeni ka gothe lembelegi ka la kuchikela la ha awazihlanuloyi wa nyamuka
4: hino trenara sa avatleta va hina ka sa fela ku ganya hi winile hi ku sa hitilongisele masiku ndzaku hina va sidadi nyambani
1: matsamba va ku vata hlawuliwa ku tala ka voka basketball ni football ku va va ka fase national
4: hi rindzele zona kasi hafela ku hlawuliwa hafamba a fase national kasi hafela ku tsaka hi ku hitirile bongile
2: Idras
1: va tuka vanga hi ka fase national zwini mutu va byela ku va simama va habela bola
4: ku trenara chikhati chokhe kasi hafela ku simama hi wina hi na va sidadi de nyambane kota amasiku wokhe hi trenara ku kasi hafela ku wina
2: magezu ya Alberto Makamu anga murangeli wa tagonzo a kadropaga nyambane na kombekisa ku tsaka hi mihandzu ya kawa wakwe lowu u winileku a zwihiwa zwa basketball hi majaha ni bola hi rambuga chisati a volleyball yive yiwiniwa hika wa Zavala hi rambuga chinuna kasi a tlaulika vulakulu winile a chikotela hi rambuga chisati nyarimi yena ave a teka swikotela zwokhe hi rambuga chisati ni chinuna zwa handball Delton Zunguzi hi yena anga ve rangela chikwata cha nyarimi
5: Awe, nikona hitsakile leswi nga zwiona, hitsakile hi vona vana na vahlakana va bela handball, va kombisa leswi vanga tsama valungisela lo ma district ka wona para kuta kombisa ka festival le.
1: Murindzala yini la hitiru, hi hitiru sala. Kota munga kumeka ka fase provincial.
5: katirulo hikumekele hima district manharo ya nyarimi chikani kicha masenga kuva ni cha kanza kulwa nyambani kola ho hiwonile vanana la vanga tikombekisa ku vahunza nyana vanwana ali chinga sala zwezwe kulungisela ekipa le ito representara a provinsa ka festival national le chinga vachisala
1: ezwana kala vanga ka kuzvikota akukumeka vatuka vanga hlauliwa iti rumuni wa kusimama akuva gunzisa kubela handball ni kuva simama kukula ka handball utumahiwa hi vagunzisi ni vachukumisi
5: kusimama va trainara ku ni lava jaha hi malembe va nga he wuyi va ta maha majoku xikolari maxiku ni makupitsha man'wana maregionalini maxiku ni lava va ntanga ya ku aka yin'wana festival va ta wuyeta kusimama va trainara ku a nhlakano wa ku bela a wu gamela ka majoku xikolari ku ni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola ya ku yi nga bela
2: a ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa swivanana swi ve swi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provhinsi leyi ta bela ka majoku xikolari ka hweti ya Agosto. A murangeli wa ta mihlakano ya ku tisa miri vanhu va swa ni ta tirho lomu ka provhinsi ya Nyembani Leonardo Basanyane anaku a vhiki leyi giveka ntirho wa hombi ngopfu laha kunene ku langeliwe ku lava va tile ku kombekisa provhinsi ya Nyembani leyo
6: vhiki leyi ku va hi vhiki ya festa ya hombi ngopfu laha nga vona vatsongwana va hina vanana va hina majovhe na ma kombekisa leswi va swi tivaka ka ku tisa miri hi vonile vakhavelo va bola a tibasket ya mavhole zvotlhe ni maxadresi hambi hi ku tsutsuma na va kombekisa swa ku lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembani lomu ka madistrict ya hina ya 14 kotlhe ku na ni maxitirela lama ma fanele ku kombekisa a provhinsi ya hina ya Nyembani andzeni ka mapalisana lama to voneka ka hweti ya Agosto ni stembe wa lembe leyi akatigotlhe ka Musambiki akupisana leyi tomiheka lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembani para hela zwaku vanana lava hi tshembisa zwaku de facto here Agosto ni September kungata ve so para ku hita hita ya mukela va pfumba hita vena hi kombekisa zwaku na habela bola habela basket habela toki tmodadale tinga kona muka majoko ya xikolari
2: ngomangulo wa province ya Nyembani Francisco Pagula anga rangela ku wa ku vala majoko ya xikolari abongile vokhe lava nga xikota ku ve va mahaku majoko ya xikolari sa mama heka na kumbile ku vabele lava nga langiwa akuya ka fase nasionale akuve va tihita leswaku Inyambana nghena ka matimu lembe leki hi ku wina eka tiko sangula a mihlakano ya majogu zixikolari lomu tikweni ka Mozambiki
7: mongile Avelino Antonio na Idrasio Makundela ku nga mochikitsela tsutsu wa leswi nga leswi maheka vhiki nga hundza mihlakano leyi kumisele hi wazi hlanu jogu desportivo xikolari.

0: 17:35 minutos titakhalela kafunyololo ha kumana na baba zithu mazivi loyi ahibulela kuita ma top 8 kota kuhungata ku ka campeonato distrital do recreativo akuma hi chumu se ku kari kuhunza khano malembe ni manharu baba zithu mazivi
1: neno kafunyololo kahlakaniwa vakona lava tihitaku hi ku tinyiketela ka tlangu wa ku tisa miri hi nga yona football on leno hi nga kona ku tlangiwa a top 8 leyi vulaka leswaku i top 8 leti va nga tiklubi ta old to hlenga mali va guma vona va wula leswaku hi mani wa premier lugari hi mali muni a yi kumaka pla second lugari hi mali muni a tirhisele lugari hi mali muni
0: hi swona makunu ti I tlhanu wa tikipa ni tinharhu ku nga top 8 hi va mani mavito ya kona tikipa leti ti nga lomuka mapalisana lawa
1: a tikipa leti kota ku nga ku kwala handzu nga kona andzu wa ndzindzoch i kona mun'we a nga sweswi a nga ka finali yena va mavitanaka ku hi bava
2: Miguel,
0: Baba Miguel Luigi Lakene, hinga hebulelani a ekipa ya n'wina vito gayona yi lomuka finale a top 8 leyi muyi wonisa ku yini yi fambisa ku yini
2: a top 8 i ku humelela team yo karhi yi rhamba yi maha ku vhinki rhamba matithimi tin'wana loyi a swi lavaka a nghena
0: hi swona
2: yi nghena hi mali depende ka ku maxi leyi nga ka yona yi nghene yi doxi wo cusentu xikadya kikipa antawu ko n'wini yi humese 15,000 antawu a premier lugari yi ta kuma 15,000 sekundi lugari yi kuma 8,000 kadya thimi leyi nga kona lana a nga weti wa tona ti humese mali ya doxi yi wo cusentu
0: hi swona makunu nyamuntlha ku beliwa finali ni ta ni vhiki taku
2: na ku beliwa nyamuntlha yi va li tolo antawu tolo a ti bela tohle leti nga biwa tolo ti salile ntawu leti ta nyamuntlha hi tona ti nga bela hi tixona nyamuntlha leti ti nga ganya ti ya ka finali leti nga luza ti beli tirhise rijoku ni kwarti lugari
0: makunu wena ekipa ya wena yi laha ka finali yo bela finali leswi
2: yo bela finali vito ka yona i pepani yi bela ni manyisi
0: makunu muzwi wonisa ku yini muta humelela 15,000 leyi ta sala na n'wina ni tani ya ka manyisa
2: na a ganya sweswi na le ka muzere ku fanele xi xo khwangi ma 12 minutes
0: u ta swi kota ku khomeletela resultato leyi
2: wa zama zona
0: makunu ma top 8 la mu belaku a campeonato distrital lembe legi mu la ku yima hisa ku yini mo ti lunghisela
2: wona ne legi nga hundza ne legi n'wani na
0: loko muwutisa n'wina kota vinyi va tiekipa aka wurhangeli ka association va wula yini a ku na mali n'wina a kota a tiekipa a swi ringani ku mu hlenga ku fanele leswi mahaku ma top 8 top 20
2: ya hayi se swi kote mhaka maendlelo ya kona yaleyi
0: a ekipa ya wena yi tsaleliwi laha district
2: yi kona la district yi tsaliwi district ma ya te local garden defenant
0: wonke maphepha munawo
2: hayi wohle kumuklubi maji ya tivi wa district kuhina kuni a ekipa ya fekatenani va yi vitanaku pephana
0: hi swona
1: khani mambo hosi ya mina
0: baba zithu mazivi hi nga hebulela wa wutisa aba Manuel laho na ku ba Miguel aku campeonato distrital a yi kona mina mu nga laha phambeni mu swi wonetelaku cini chikiyelaku ku fanyololo a humelela ni campeonato distrital hi ta zwa ku lembe kitaku yi lomuka campeonato provincial
1: a xitarati xi nga kona hi lexa ku o dyindzuvula leswaku ama maekipi ya ku tala a ma swi tixikirizeri leswaku ma legalizara ma ve ni xitatuto mara deposi ka laho hi vona leswaku a phambeni ku famba yini manji hi kunenenene ndzawula leswaku hi nayo a ma set 8 xa trash a hi tivi ni campeonato distrital tiekipi tona to tiorganizara ti hlenga muhlengo mayelano ni vafevi va bola va organizara a ma top 8 top 16 ma top 4 hi leswi ma hekaka
0: makono ngwina kota urangeli giwonele la ko hita sportu football ka fonyololo ma fama munyikela a gonselelwa ku mufanele ku tsalisa tiki patanwina mfalo tsalisa ba jogadori ba ngwina ka se a campeonato ya Maheka district
1: lezo va khana ulowo wa ke masikula wa hi ramba na kona bona so ke le tsikarata ke le tsha ko loko ko hi wena u la kula ku songana na ku nga no suka a ba le dzinga va relela zwimanga nga ku lezi u lola ku zwilo hi zwi kamba ku loko la kula ti makata ku organizara a legal sound ya klubi ingena ka mashtatutu zwilo lezi la vakuti ma hambi ko ku ri xitara a mashokato enta zwimanga lezi ku xa vapimisa ku kuna no gunya ndu kukara leke maheka hako hako vave vanga hina ku tipeta smartphone manje ku iranga bola hi yoyi ngo vha iranga ku kambe na ndzulo leswa ku a chumu tshi zwikota ku ku akuma halano va heta ma 2 dias 3 dias 4 dias ri tawo ma topi da 6 na va helu nga ku va izolado hambi ku nga hina ready i football
0: hezwana ibongile baba zvitu mazivi ibule kuphinda kambe ahanzu washakano lo wa top 8 uganyiwelo ha pepane wa le katsenan hi dosh 0 na pali manyese e desatorzni 44 minutos.

0: hilo sili mahungu ka usiku genya mutla sokto ti hloko ta bona asirini ke luma province ya yeve yikoma a tikwata cha makamba leswa a district ya avila kulu timba fali tinga famba ti mahatiri wa uyivi lomitini no musukani kisweni zwa fumu hitavita amba kambe la mafamela na kununkana a zwiru zwa huyu bohamlayo hichi mchatiku ga Mozambique kutani kuwa deputado wa kanibabela manga mfumu wa district wa Shangamu hikwara konga na vamaha aku waku dzunza akoko tihloko tamahungu ka usiku ga nyamunka mahungu manga mangini kamina Arvindo Masingi Luis Batista Ikamichini hikarimi na velela au ingisetele ginene Radio Msambiki ni mahungu usiku ka soto ya nyamunka soto ugumesa ka hweti liya mugachi Mapoisa makumili chikwata cha makamba a district ya Vilakulu hunguleki hitagiansa na kungaikali zwalizwi zwaringana ku hilo zwa ku a muvululoi sikugusa ngula ka hwetile yinga ka yona ya pita ushika akukari kukulungiliwa a siku gangwana na hichimu cha matiku wonke ya lahasika gambo lomu a provincia ya Inyambane kuna ni chikaratu chikaratu cha kuva kona vabeleke va hanono hako ati hloko loku ulauliwa hi ku fikela ati fanele ta n'wanana ku lili admiral Vilakulu wala mahlahle
1: ati fanele ta vanana a hi vonhle va tihloniphaku ngopfungopfu laha ka michadu ya vanana a vanana va chadisiwa na vatsongwana vanyingi vanana lava va kumeka ku lomichadwini lava nga si chikataka titanga leti fanelaku ku va famba awukatini kani leswi a hi bindza ngopfu maji hi kona hina na hi paluxela a ka vamamani ni vapapayi lomu swikolweni a ku va a vanana a hi pera va famba awukatini lava nga si kombeletara a malembe lama ma nga le ka nawu na hina hi maleswi hi ma mapalestra lomu comunidad Mama palestra lomu swikolweni hi mama palestra lomu ka va leader religious hi mama palestra lomu ka va leader communitario a ku va vona va hi vuna ku mayini a ku chiketisa timhaka leto ka lava va faneleke ku va tikuma na swi karatela hikuva a xivezis loko hi famba na hi tirha mitirho ya hina ha kuma vana na lava nga lomu katini na va nga si hlanganisa malembe lawa ha kuma leswi a nga swi vula procuradori laha Jaku anwana na munwanyane akunditsiki hakuva mina ndzi murandzile lwa wanhu na lwa entang jakarata hakuva I think umusensibilizar nwana na gaya kala a zwitiva zwaku leswi a zwimahaku zwina ni consequences negative zwitavi zwimu prejudicara a kufambeni ka chikati ku akamaluwe yena atikuma ku ndzela hokatini anga zwitivi ku zwini leswi zwaku zwita humelela diposha
0: Admira Vilakulu ati hambilezi ati hlokuta babeleke tinono hileko vona vakona vakugwe usiku numumu vafamba lomugengeni kasi aku nyika gonselelo hi ndlela ifelo nga ilandzisiwa lomuka ku vhikela tifanelo ta n'wana na ngovungovu lava va tekisaku avanhanyana atanga na inga wone
1: hina hi kona niniyani na hi tentara ku paluxara mexi a timhaka leta ku a vanana va swi tiva a vapapayi va tiva ku respetara madirito hambi vona vanana va swi tiva ku ti respetara na vonawu a madirito va swi tiva ku madirito laha ma fanele ku yini ku hi ma respetara a vapapayi vona va swi tiva ku tingi hi mayini hi respetara madirito ya vanana va hina hi sentivari ngopfu vanana ku a n'wanana a wu ndzawu ga n'wanana hi xikolweni a lema ya hina ko mahlahle lugar darapariga ena xikola kunga ku a unda u ga nwanana hi tshikoleni a nwanana nopode akumeka mercado a xavisa a nwanana nopode akumeka a ukatini tenke akumeka ku tenke akumeka tshikoleni hi lwa mezi munuku retiri nwanana a tshikoleni a gonza para a futuri yaku yivini yivili ya inene a manziku luka akumeka ukatini anga ta famba tshikoleni
0: Kula ulaka admira Vilakulu wala mahlahle kwa lomu a provincia ya Inyambane. Hi ulili katihloko ta mahungu leswaku a Serniki lomu a provincia yi khumile chikwata cha timbafa a ka Vilakulu. Ina kulori Horacio Romão.
2: A mitirho ya vukehli ga timhaka ta vubihi lomu ka provincia ya Inyambane ya ku khoma a vanhu vambirhi va lombetwa ku va kumeka na va karhi va rhangela chikwata cha makamba a ka doropaka ka Vilakulu lomu ka provincia. Makhamba lawa ma wa kumeka na makarhi ma famba mayiva ni usiku ma khomelwe hi mitirho ya ku yelani ta vukehli ga timhaka ta vubihi hambo ni maphoyisa a mulunghisi a hundzeleko a khomiwa ka vanhu lava swi kotekile hikwalaho ka ku a xitshungu xi karhele hi ku yivela lomitini hambi lomu ka switolo se xihuleta a munyiki wa mahungu wa ka muti wa wukehli ka timhaka ta vubihi lomu Nyambana Alser Xikwamba yena loyi a vulaka swaku a maphrosesa kutani maphepha yala va yivile ku ma kumeka na makarhi se ma ngheniseliwi ka mitirho ya ta vuxuxisi kasi ku va va hlamula bandla. Yena a engetela ku a xikwata lexi xi kumeka ku na xi maha a wuyivi a kafilankulu va hi kona van'wani va ha langutelwaku.
3: Adetesawn leyi hi yona yi nga mahawaka se aka ku ku respondera ku lamuri ya xitshungu xexo xidoropana lexiya xa levhi la kulukota hi swi tivaku ka masiku hi nga ka wona a xidoropana lexiya a xi ya sulariwile hi un fenomeno leyo yiwa mitini kasi a majaha lawa a ma famba mitini ka vanhu na makhomelo swibewula ni swin'wana swigotso kasi ma yiva a mabenchi ku kondixaka prama electrodomestico. Hi kombela xitshungu xa provhinsi ya hina Nyambani ngopfungopfu ka xa xidoropana xa lexiya xa Vilakulu kasi xi nga ti didikari kolomo yo xava a swilo ka vanhu vo kala va nga va tivi ka swi kota swi tivaka swi kona a switolo mamerikado laha ma nga vekiwa hi mfumo wa hina kasi hikuva byi xavisiwa a swilo u kota loko ku hiva hi xava a swilo ka munhu ho fomentala kuusa a kuma ntambu wo famba ya yiva ta gama ta yi xavisela kota luya ma ha ku tirho lowu xava hi nawu.

0: sensibilizar kitsongo kasi chinga xava zwilo zwo yiviwa ni ku va va deniseriwa vanhu lava yivaku kota ha swi tiva ha tshama ni kwala kanya kambe leswaku lava yivaku va tshama ka xitshungu xa hina va sukela ka xitshungu ta va tiviwa hi komunidadi po swaku lava vanhu va mahawubilawo.
1: Alistair Xikwamba munyiki wa mahungu aka muti wa kukehli ka timhaka ta wubihi lomu ka provhinsi ya Inyambana.
2: Hi bongile hi kale xikhati swa ringana ku hi ambala mafambelanako ni ku nghana mfumo wa district ya Xangamu wu karhi wu beliwa mandla hikwalaho ka ku nghana wu londzota mibuzo ya ku fambelana ni khokho a khokho hi lowu dzundziwaka hi vanhu vanyingi ku a xikona xiluzekaka laha ka khokho zwontlhe zwa londzotiwa kulili Nelson Giruku chiru cha laha ka huyu bamlayo hi chimu cha tiko ka Mosambiki kumekileko ka mubuzo lowu nga vumaheka hi wazihlanu
3: hi wona wu hetiri lowu faneleke ku dzundziwa hi vohle lava va nga kona laha ni lava va nga handle ka tiko ka hina ka Xangamu hakuva a tikweni leki ka Xangamu a khokho i chomu chi nga ni lisima ngopfu ka mingangu yohle swa karata ku chikela ka muti wa munhu u vhumala khokho ni hambiloko va lava a swipetso vanhu ku xava a ci ya ku sangula a lavaka ku tiva lomu Xangamu hileswaku ti na ni mikhokho ke leswi swi lava ku kombisa leswaku a khokho i chumu ti nga ni lisima ka vutomi ga vahanyi va district ya Xangamu hakuva laha ka khokho wa kuma khokho ga kona leki gi tirhisaka ku tshimbela ha gona hambi ku ga gona khokho ga kona ga tirhisiwa ku ga khokho laha ka khokho va humesa makuti lava ma tirhisaka ka siku va aka tiyindlu tabyi ni ku fulela wa yi kuma yindlu yi akiwile basi hi leswi swi humaka laha ka khokho a livalelo a koti ni mapulangu ya kona kutani mabaroti ma humesiwaka laha ka khokho a aka yindlu munhu yi enela a hanya ka yona malembe yo tala ngopfu makunu a khokho i chumu chi nga ni lisima ngopfu hi lava ku dzundza a mfumo wa district na hi va seketela leswaku a va simame va kumbisa va maha a mibusu yo khwatsihileyi ku dzundza a khokho lomu district ya hina ya Xangamu
2: ku lawula ka Nelson Girugu na ku hi chiru cha laha ka huyu bohamilayo hi chimu cha tiko ka Mosambiki loko a karhi a bela mandla mfumo wa district ya Xangamu hikwalaho ka khuwu wa ku dzundza khokho. Basi mora za mkisiti, hichikele magumu kama hungu ya suga nyamuka. Mahungu magaya mangeni kamina Armindo Masingi. Luj Batista, ivi kamichini. Salani.
4: Muzile mahungu ya Inyambane.

byalwa ka yena na machayelo lawa ku tatsa ku tsaka na vantshuntswana va kapeyana ni va mahungukela.

0: Fica 23 horas já de Quenga, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Izona mungana mwingisiti chikati cha longoloku wa ngwanana hikupinda hikushivela akawona awingisiti gineni longoloku wa siku ni siku wa sontu ni sontu laha Radio Mosambiki chikati cha longoloku wa ngwanana.
2: Baba hua. Chak chak. Do lemur.
3: Longoloko wangwanana.

0: Alma, nyamuka utakile ngovu chinchi kutakisako.
1: Ahichu, ndiyo ufuga na nditakile.
0: Zinenil. Selma, chinu weno shuvela kuwe luku ukula?
1: Luku ndikula, ndinavela kuwe amuhanshu wa mahungu ya tiku. Leju hichipotu njezi vangi ujornalista.
0: Kusaseka kazona. Selma, ungao ndzidzola kuchini chiku maha kuwe ulava ku umaha amuhanshu wa mahungu.
1: Jo nditakisa, luku ndzula wala mahungu ya tiku.
0: Utaka hikuwe ukota ku nyika ama hungu kawa nlava kala kubanga hina ama mahele ya kuveva hini mahungu la wazo.
1: Jinzi taikisa ngufu.
0: Kasiku ukota kuve muhashwa mahungu ya tiku, zinu maha kasiku tilungisela.
1: Nzo gonza ni kuleri ngufu mabuku.
0: Ulera ngovu ni kugonza kasiku ukota kumahalera. Selma kawa nga nalava kala kubanga sijitiva lechiva mbafanela kuve manzi kwa siku wa shuvela kuve luku wakula uva jola ye.
1: Ndiva jola kuwa wa tilungisela kama na uhikona.
0: Hikusa loku wanga tilungisela kama uhikona kungama heka ini?
1: Hikusa loku wakula na wanga shwitivi leju wala wakumaha. Wanga ta shukwada kumaha. Loku wa hiva hobi.
0: Ndibungili Selma, mave mashuvu yu sase kangovu. Na wena umungana lekaya, tiva leza ku. Loku nga hina mashuvu, sangula kutilungisela. Uwe usangula kuve uhin mashuvu. Tatiwa lechi ufanela kuve ama nzu kwa siku. Kasunga karateki, apambe nika utumga wena. Aishigavu chofana kala viki gitao.

Yuyili ka xigaba xa hina xa loko ndzi kula. Mungana, ndzi leswaku vanghana va hina va ni milorho yinyingi, kambe a milorho leyi yi sasekile ngopfu lava kuma loko va kula. Kambe mungana, i fanele ya hina ya ku hi langa leswi lava kuma lexi nga se hundza xikhati. Sweswi ta teka vucenci kasi yi simamisa ni longoloko wa hina.

0: Gichil gichil mangana ila kashigava cha ina kunga zvimangana zvamina. Ndila ni mungana wa mina la uto idwela lezu ya shukota kumaha zvimangana zvako. Gichil mungana.
1: Gichil.
0: Avitu?
1: Nila Nilda.
0: Nilda. Inga idwela kuziri zvimangana zvako na shukota kumaha.
1: Nikota kubika rushi.
0: Inga idwela jinji laweka kukuhimaha kasi kuhibika kwa tapunga.
1: Kulaweka amati ni nimungu. Kwa kuhilisha kono kutuleka amati mavila dupu shajia rushi chela dupu jmungu. Então, paro para lixar com as vilas, depois já agora o toio já com já e buvilho, o minha, depois já e fica e bafar.
0: Agora, os quadros com uma vez, mulheres, jonas, mais saco, jona, casco e bufa quase. Eu com as vali munho, juro, marra.
1: Anda, mãe, tio.
0: Tu vou enguilo, mungana.
2: Igunzi ni michumu yo saseka ngufu ni vangana vaina nazi kujale jaku mungana nyamuki uweka upangala tigamina anashitansa nalsi mika wengileti mana verna dajimili laka uvuneteli titi krimil dukomeka sekete gala ngulo kulu nyamuki ula uli lishingetani makungu ya shigabasha umbirisha jugonzu la ingazo waka mabulu ka vangana vaina jaku vani makungu Yama nyingi nguvu kashigavale sha umbiri ikusa kashigavale usungula ava shikotange kuva kuma manota ya manene kambe vatsimisile kashaku kashigavale sha umbiri vatakuma amihandu yosaseka mungana ifanele ya hina ya kugonza nguvu kasile kumbela alembe hitakota kupasa kasi alembe gitaku hitagonza maklasi ya nyuwani nanzi kujua shaku alongolo kuhenava nana uchikeli magumu au fanakala viki gitaku chao